So, jogging, nan. Kung mga moderate aerobic lang, mga tai chi, no? Kabalo na to sa tai chi. Amo gina produkto sa kwan mo? Sa reels na, kaga TikTok, kakita ito ng mga tai chi. Pero, sa mga effective man, eh, kisaga plupong ko lang ko, gaunat-unat mo kumama mo na, oo, di ba? Daga, kwan-kwan man aton sila yung mga ugat-ugat, ga hulag-hulag man pag may time, mga kamerkado. So, regular exercise. Ari pagid limit alcohol. Inom kita alcohol in moderation. So hindi maglibawal ang alcohol pero in moderation. And avoid it kung pwede. Hindi na gid guro mag-alcohol mas labing maayo. Kaya ang alcohol kilala ini nga risk factor, no? Nga naga padamo sang cancer sa aton sini nga mga cells. Tambal nila ang hard nagapatay sa mga bakterya kay toxin pero kun ano la siguro eh, no? In moderation sige. Another is i-protect ang aton sini nga panit sa direkta nga silak sang adlaw. Ilang manigin sa mga nagataning, nagatan, no? Stay away, stay out sa midday sa nang tungang untong adlaw. Gabulad ka pa sa initan, no? Kung gabulad ka sang humay, gabulad ka sang mais, no? Sa amakan tungang untong adlaw, labirigin o kayon mo ang mais ng kaga humay ang ibulad. Alawas mo hindi pag ibulad. Ano ang butsilingon? Suksok ano eh, suksok mga ano, mga jacket da kung payong, no? Para nga malikawan ang direkta nga igo sang silak sang adlaw. So pag panilong kita kung mainit ang adlaw gamit sa mga protective clothing. Naamo na ang balko kung nag-ano kita, no? Nag-expose kita sa atong kagalingon sa direkta nga silak sang adlaw. Kag kung mayo, kung mas may available, no? Gamit sa mga broad spectrum sunscreen. Galing kayo sa mga muni, ambal, sa mga mayaman lang kung kayo sa mga may paldo-paldo. Bla. Pero bisan di man paldo siguro, base kaya tama na mga anang SPF bla, sa na protection na formula. 30 or higher, no? SPF, kag avoid tanning beds, likaway nga magbutang kada sing ano sing or magkuan ka magpaidalom sa tanning bed ng ining gadget la kay grabe ng radiation sina mga ka merkado. And also get a vaccinated, protect yourself against infections nga konektado sa cancer. Pinagi sa pagpabakuna sa HPV kaga sa human papilloma virus o kon HPV. And also, as much as possible, undergo regular medical consultation o kon check-up, no? Regular screening. Ilabanigin sa mga age-appropriate cancer screenings kapareho sa mammogram sa mga kababayenan, dabla, sa mga breast cancer, sa mga babae para malikawan ang breast cancer, pa mammogram ka mo perme, no? Hindi man perme, gin siguro. Regular lang siguro man, no? Pap smear, no? Sa inyo man sinay nga mga genitalia, of course. Sa colon man, mga colonoscopies. Kung can carry na ton, mas mayo, ilang binagini ng nabudlayan ba perme magpupo? Na, kung nakamusi na, medyo red flag na na, kung nabudlayan ka magpupo, pero basic kung madalaman sa mga fiber-enriched mga pagkaon, kung nabudlayan kita magpupo, kaon kita perme sa mga gulay-gulay, sa mga utan-utan. Kaya ang fiber nga nagasulod sa aton nga lawas, nagakantoy na sa aton intestine, sa aton colon, nagalimpyo na siya, ginasilhigan niya na ang aton sininga colon. Pero kung ginakaulan natin pero may carbohydrates, no? Karne, mga fatty foods, at ilaban-laban na mag-tener na darasya na mga kamerkado. Kagati, mabudlayan na kita mag-etsas. Drain sang higo sa aton sininga lawas nga most often nag-resulta sang colon cancer, mga ka-merkado. Sa akong presentation niya, isang thank you, di ba, sa kwan?

0: lang sa na determine tungod nga sa masame nga aton balatian, ang pagiging balatian nga budlay man bulgon nang balatian bala nga pabaya-baya na ini hindi niya mabulungan sa doktor ang balatian nga pabaya-baya bayida o diba kaga kung isabla mas sila nga why mo kong ginabatsyag na mo nga balatian ang budlay budlay bulgon ini mga heart kwane heart problems mabulong pag ganin na pero ang batasan na ang magiging budlay bulgon mga kamerkado. Good morning anay kay Erminia, di ba? Kay daw akon nga kon ano, Erminia Niño Nuevo Galiano, good morning. Oh, sige. Kaga sa tondra nga classmates sa Pavia Public Market, sa Pavia Iloilo, kay Michael Obregon pre. Good morning lada. Draman sa Sigma Public Market kay pare Roland Villaros. Ang bana man sa aton sining classmate nga baan no sa College of Liberal Arts sa University of San Agustin during our political science days kay Ma'am Rosella Peralta sang dalaga Villaros na sa karon pasensya gid pre ha ginsugid kong kamaturan kay classmate ko nimo hindi di sa kalikaw sa akon sa amon sini abilidad sa una during our college days. Abanwa, diri lang kita kutob sa first portion sa aton sini pagpangalaga diri sa Webes nga edisyon sang serbisyo publiko program. Standby ka mo sa second portion, buslan kita sa nga aton man diri nga kaupdanan man si Kamerkadong Regeline Badhay. Ang idulong sa inyo no ining kwan bla ining bomb joke na mga kamerkado hindi ka mo maglahog-lahog sa mga bomba-bomba nga mag ko sa kapis na magtiyaw-tiyaw ayaw pagtiyaw-tiyaw no ila manig ko ara ka sa eroplano ayaw gid kay may layi diri may katanan sini nga ikapriso mo gid kun ikaw maglahog-lahog bisan pa sa mga salakyan o kun din sa mga public places okay lang lo higi ko gilingon mo ikaw lang isaya lo gi ang balo mo ari ko may bumba ko lang gin tanom sa utok ko pwede na ya pero kun ina pabati mo sa kadam-an maka-create ina sing panic kaga gina-terrorize mo sila so may layi ina dira kaga base makapahuway ka sa sulod sang presoan. Ina, bantayin ninyo, pamatiin niyo si gusto karon sa second portion sang serbisyo publiko program. Maraming ginig salamat sa inyo sininga pagbuilog. Diri sa aton sininga pagpangalagan sa first portion sang serbisyo publiko program. Magapanumbalik ang ining programa sa second portion. Makaligid-gilam ang ining importante nga mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: This time check is brought to you by
2: Hero Hardware, located at Cudian Ivisan Capiz, owned and managed by Mr. Bayani Casal.
1: Capiz New Agri Industrial Systems and General Services, Kubota, located at Kilometer 3, Barangay Loaan, Rojas City, Capiz.
2: Colegio de la Purisima Concepcion, located at Arzobispo Street, Rojas City, Capiz, the School of Archdiocese of Capiz, an institution where your bright future begins.
3: Rojas City ABC President Roberto Ross, Maauroldan.
4: Track and field heavy equipment and vehicle sales, isa ka direct importer kag distributor sa brand new commercial trucks, heavy machinery kag electric vehicles sa Philippines. Located at 343 Tulahan Road, Santa Quiteria, Baeza, Caloocan, owned and managed by Mr. Gene Arabia.
5: Capelco Board of Director, Panay Panitan, Director Ninfa Nini Brillo, Barangay Kagawad William Limhoko of Barangay Ilea, Ivisan Capiz.
6: M. Luwilier, nagatanyag sa mga serbisyo pareho sa pagprenda, pagpadala sa kwarta, paagi sa kwarta padala, kag mga jewelry-related services. Major M. Luwilier branches sa Rojas City, SM City Rojas, Gaisano Boulevard, kag Banica, Rojas City. M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: All you got to do is move. Mga negosyante, gusto

Gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Core Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix with Bacillus subtilis to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Sa tiyon sang tingulan, hindi pagpabayi ang makatalaga mga dala sang dengue. Gani mga kamerkado, dumduma ang 4S method agod maproteksyonan ang kagalingon, ang pamilya, at ang komunidad batok sa dengue. Una, search and destroy. Permi nga i-check kag kwaon ang mga ginatipunan sang tubig na pwede pangitlogan sang lamo. Pareho sang lata, goma, flower vase, kag mga baradong mga gutter. Ikaduha, self-protection. Magsoksok sang long sleeve nga bayo. Magamit sang mosquito repellent. Kagbutangan sang screen ang mga bintana kag pertahan sang balay agud ini makasulod ang lamok. Ikatatlo, seek early consultation. Indi pagbaliwalaon ang mga sintomas pareho sang hilanat, pagpalanakit sang lawas, rashes, o kung pagpula sang panit, pagsuka, kag pagdugo. Magkonsulta gilayon sa doktor o kung sa health professional, ilabi na kung ang sintomas nagalala. Ika-apat, say yes to fogging. Kung ginarekomendar sa mga health authorities, ilabi na sa mga lugar nga may risk grow sa mga outbreak, makabulig ini agud mabuhinan ang mga adult mosquitoes. Apang, importante gihapon nga padayon nga pangitaon kag gub-on ang ilang mga breeding sites. Gani mga kamerkado, kung ang mga sintomas nagapadayon, magkadto gilayon sa pinakamalapit kag masaligan nga ospital o kung klinika. Tandaan, prevention is always better than cure. Ini nga panumdom gikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
3: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: lalaki.
1: Ikaw ba mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon nga hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanumdo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanumdo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix with Bacillus subtilis to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Kung may matabo nga kalamidad sa inyong lugar, nakahanda ka na bala? Ang mga linog, bagyo, sunog, kagbaha, mahimo hinali lang nga matabo kag makahalit kid. Mga dapat himuon kung may kalamidad. Antes mag-abot ang kalamidad, dapat nga maghanda. Ihanda ang imuhon ahuna. Ulihin na ang tanan kung maghanda ka pagkatapos ng kalamidad. Hibalua ang mga kalamidad nga mahimo matabo sa inyong lugar kag kun diin ka mo makadto kun matabo ini. Tanawa kun bala mapag-un ang inyong balay kag kun indi delikado ang napatindugan sini. Ihanda ang mga kinahanglanon sa emerhensya o kung dapat may ara sing go bag. Mahimo wala na sing kuryente, tubig, linya sang telepono kag transportasyon. Kung may salakyan ka, tinguhai nga indi magkubos permi sa tunga sang tangke ang gasolina. Kag permigid nga may pagkaon, tubig kag emergency kit sa inyo balay. Dapat may listahan ka sang mga numero sang telepono sang imo mga abyan. Malapit man sila o kung malayo, maghimo sing plano. Hibaloa kung diin ang pinakamalapit nga gulo sa inyo building pati na ang kaimusan sang eskwelahan sang inyo kabataan sa tiun sang emerhensya. Maghimo sing plano nga buligan ng iban, lakip na ang mga tigulang kag may kasablagan. Kung may sunog, maghapa kag magkamang dayon sa pinakamalapit na guluaan. Indi ka makakita sing maayo bangod sa aso. Ang kalabanan nga napatay sa sunog, amo ang mga nakahaklo sang aso, ibilin ang imo gamit. Importante ang kada segundo para maluwas ang imo kabuhi. Kung may linog, manago sa mabakod ng mga muebles o kung sa dingding sa sulod. Paabuta nga may linog pa pagkatapos sini kag magpalagyo dayon sa mga building tubtob posible. Mahimo nga inoras pa kag mag-abot ang mga rescuer gani kung masarangan mo, buligi ang iban. Kung may buhawi o kung bagyo, magkadto dayon sa mga lugar nga luwas sa katalagman. Kung may baha, hindi ka magkadto sa mga building nga ginabahaan. Hindi mag-ubog o kung mag-drive sa baha. Ang tubig sa baha mahimo may higko. Delikado. Lakip na ang mga basura, bukas ng mga manhole, kag natumba ng mga poste. Kung magsiling ang mga otoridad na dapat mag-evacuate, mag-evacuate dayon. Mas maayong maghanda ka maghalong antis kag sa tion sang kalamidad, agud malikaw sa kahalitan ukon madulaan sang kabuhi.

0: Jewish move.
1: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
2: Dance with that groove, all you got to do is move.
3: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Good day, everyone! Good morning, Western Visayas! Siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. And as well as nag-tune in man dira sa aton sa Iloilo Public Markets. And of course, dira man sa aton mga kamerkado sa Aklan. Maayong aga dira sa inyo tanan. So anyways, this is Kamerkadong Regeline Badhay sang Radyo Merkado Capiz, ang inyo host para sa subong episode. So welcome back sa aton second segment sang programang serbisyo publiko, ang inyo masaligan nga programa nga nagahatag sang importante kag mapuslanon nga impormasyon, parte sa layi, awareness kag mga isyu nga dapat naton may baluan bilang isa ka responsable nga Pilipino. So it's October 1 na, no? Intrada nga adlaw para sa bulan sang Oktubre. So another month with you naman ni para sa iban, eh, no? Sana all. So anyway, sa atoy na topiko subong, aton pagatalakayon ng isa ka-importante nga issue nga may kaangtanan sa public safety and security. Ang pagpakalat sang malisyoso, kaghungod nga pagpasa sang hindi matuod nga impormasyon na parte sa mga bomba, explosives, kagiban pang destructive devices. So sa sininga episode, aton na pag-aintindihon na ang yara sa Presidential Decree No. 1727 na ang mga ginadumilian nga binuhatan na ang mga posibleng penalidad kag ang responsibilidad sang kada isa sa aton agud maprotektahan ang publiko. Kay once nga may threat nga nagaabot sa isa ka school, sa office, establishment o kung public place, authorities have to take it seriously until it can be properly assessed and verified. So recently, no, may gin-report nga threat nga nag-circulate online nga nakaapekto sa mga eskwelahan kag establishments diri sa Rojas City sa Capiz. Susunod sa local reports, may mga school nga nag-suspend sang face-to-face classes kag nag-suspend sang ubra bangod sa bomb threat nga ina. So makita naton how this issue can affect the life of every Filipino people in the community seriously. So students and employees became afraid kag nahadlok na magpalapit sa eskwelahan kag sa ulubrahan. So parents become afraid or worried. Classes and work can be suspended and the entire community can be affected. Gani diri nagasulod ang Presidential Decree No. 1727 ukon mas kilala bilang anti-bomb joke law. So sa subong, no, pag-asabto naton ang pamangkot ko na mahimo ba lang makasuhan ang isa katawo bangod lamang sa paghimo sang bomb threat bilang joke or tiliawan. So what if ang isa katawo nag-share sang false information sa social media? Ano ang posible legal consequences para diri? Kag ko makabaton kita sang amo sininga threat, ano gid ang dapat nato nimuon bilang responsable nga citizens? Labi na subong halos tanan kita may cellphone kag social media account. Isa ka message lang mahimo na magdapta sa madamo nga tawo within a second. Especially diri sa Capiz, no? May recent nga report online, parte sa isa ka threat nga nag-circulate kag nakaapekto sa mga school and establishment diri sa probinsya sang Capiz. May threat nga naglapta sa social media kag may mga eskwelahan nga nagsuspende sang face-to-face classes bilang precautionary measure. So ang gin-report nga insidente sa Capiz may kaangtanan sa bomb threat nga nag-circulate online. Pero wala man sang official finding nga may bomba nga gintanom kag ginbutang dito. So that's why this is where the PD 1727 or known as anti-bomb joke law comes in. Because a threat involving public safety should be taken seriously and reported properly. So Presidential Decree No. 1727, isa ka decree nga gin-issue sang October 8, 1980. So madugay naman, no? Nga nagapahamtang sang penalty sa certain willful threats nga malicious dissemination of false information nga may kaangtanan sa bomba or sa anuman ang klase sang palupok o kung similar destructive devices. So ang katuyuan sini amo ang paglikaw sa public panic, confusion kag disorder kag ang pagprotektar sa kabuhi, propiedad kag seguridad sang publiko. So ang bomb threat indi tiliawan mga kamerkado. Kung ang isa katawo tinuyo nga maghatag sang threat, ukon magpakalat sang false information nga may bomba o kon explosive, bisan wala man sa kamatuoran, mahimo ini magresulta sa legal consequences. So ang iba no, gambal nga joke lang man tani ato. But the question is, ano ang epekto sang iya ginhimo? Kung bangot sa threat, nagpanik ang mga tao, nag-evacuate, nag-suspend sa classes or work, nag-deploy sa mga authorities, o kung nag-disturbo ang normal operations, hindi na inisang harmless joke lamang. Bangod may legal nga konsekwensya nga pag-aatubangon kung nakaperwisyo ka na sa iban. And this is the reason why gintukod no sang gobyerno ang iningalayi to treat or to stop the bomb related threats. So we should never make false bomb threats or use bomb threats as a joke mga kamerkado. So now ano ang mga acts or ang mga binuhatan nga nakalapas sa siningalayi? So ano ang mga ginakabing nga mga violation sa idalom sang sining nga kasuguan? So first violation, kung ang isa katawo may tinutuyo nga magatag o kung magpakalat sang false information o kung nagahimo sang threat nga may kangtanan sa bomba, sa explosives o kung similar destructive devices nga wala sang kamatuoran nga mahimo magresulta sa kahadlok o kung pagdisturbo sang public safety. So halimbawa, no, may isa katawo nga magtawag or magtext sa school, mall o kung government office, kisa sa airport, no, kung iban pa nga public place, kagmahambal nga may bomba, dira ako nga gintanom. Pero kabalo siya nga wala man sang bomba, kaginhimo niya ini para magpanghadlok, magpabatsyag lamang sang panic o kung mag-cause ang disturbance lamang. So that can constitute as a violation. So naligad to, no, dumay nadakpan to eh, bata. Naghimo sang dummy account kagina chat ang school nga may bomba kuno. Tinadakpan siya kay na-locate ang iya location kagin gamit nga cellphone. Gimpamangkot siya kung ano iya rason nga man ginhimo niya to. Tisabat niya para masuspend lang daw ang klase kinatakan siya mag-eskwela. O si, tungod sa iya selfish nga katuyuan, damo nga mga katawhan ang naapektuhan sang trabaho kag napirwisyo. So that's why hindi tilaawan ang paghimo-himo sang istorya nga may bomba kada nga gintanom kun sa diin-diin lang. So also it is a violation if nagpahayag ka nga maghimo ka sang bomba o kun explosive, especially kung ang statement ginahimo para magpanghadlok o kun mag-cause sang fear o kun kahadlok sa iban nga tawo. So bisan wala sang actual nga bomba, ang among nga threat dapat seryosohon kag i-report dayon sa proper authorities because it can cause panic to the public. Sino man niya hindi mahadlukan da karon nga may bomba gay dira sa imong natindugan, di ba? So halos siguro tanan man nga tawo makabati may bomba sa natindugan mo, madalagan kagid. And also you are liable under this rule if nagpaubra ka o kung nagpahimo ka sa iban sang imo explosive device. So which means hindi ikaw mismo ang naghimo sang bomba pero ikaw ang nagpahimo o kung nagsugo nga himuon ini sang iban. Hindi naton pagtrataron na ang amusin nga statement bilang tiliawan na para lamang sa aton selfish nga tinutuyo mga kamerkado. So ang bomb related threats may serious public safety implications. Gani kinahanglan ini gilayon nga i-report sa proper authorities. Kag indi man kita magbida-bida no nga mag-verify o kun mag-investigate mismo kung may suspected explosive o kung may suspected dira nga bomba. Kay base matuod man niya kag mayara da tuod gindubong kag lumupok to karon. Isabog man lawas mo. Kung may actual threat o kung suspicious object, magpalayo mga kamerkado. Hindi paghilabtan kagtawga ang proper authorities. Hindi magbida-bida, dira, no? Kay base may kinalalagyan balang pagbida-bida mo da. So also likawan taman ang pagpakalat sang false bomb threat sa social media. So sa panahon subong, no? It's digital communication na madali na lamang maglapta ang impormasyon paagi sa Facebook, sa Messenger, kag iban pa nga social media platforms. So isa ka post o kon message ko ma-share sa madamo nga tawo, mahimo mag-abot sa hundreds or even thousands of people within a short period of time. So dali lang magkuha sang information, pero dali man ini nga maglapta sa iban. So maybe liable ang isa ka tawo kun hungod ang pagpakalat sang false information na kaysa sa pag-report sang suspecha o kun sa pag-share sang impormasyon nga wala na ibaluan kung matuod ini o kun hindi. So ang konteksto, intention kag ebidensya importante gid sa pag-usisa sang posible nga paglapas sa layi kun nakalapas ka, no? But take note mga kamerkado nga hindi tanan nga makita naton online matuod. Labi na gid kung ang information may kaangtanan sa bomb threats, explosives o kon public safety. So kinanglan gid naton mag-verify anay antes mag-share. Especially subong, no? Uso na mga AI. Isa mo lang ka-click dira, no? Makaya pwede ka na makahimo sang picture dira nga daw tuod nga bomba sa isa ka lugar. Pero wala sang kamaturan, gani always verified gid mga kamerkado. So because one false post can create a real world problem. So before sharing, stop and verify first. So tanawon kun diin halin ang impormasyon. May ara bala sang official source? Na confirm bala ini sang police, sang local government, sang eskwelahan, sang establishment, o kun iban nga authorized authority? Kung wala sang confirmation, syempre hindi ani pag-i-share, no? Kay kung mag-share kita sang unverified information, mahimo naton ini mapalapta bisan wala kita intention nga mag-cause sang panic. But hindi tanan nga nag-share sang false information may pareho nga legal situation. So may difference ang innocent mistake, misinformation nga gin-share nga wala sang malicious intent, kag ang willful or malicious dissemination of false information sang PD 1727. Gani kinahanglan na maintindihan naton na ang context kag circumstances ang isa ka post o kon message. Pero as responsible social media users mga kamerkado, no, simple lang man ang aton nga role. So if you are not sure, then don't share it. So think before you post mga kamerkado. Verify before you share. And when public safety is involved, always choose responsible information sharing. So now, ano ang posible penalidad sa mapamatud-an nga nakalapas sa Presidential Decree 1727? So sa idalom sang Section 1, no, sa Presidential Decree 1727, ang tawo nga ma-convict sa paglapas sa sining decree mahimo magatubang sang imprisonment o pagkapriso nga hindi maglapaw sa 5 years. Okoy na may ara ka man multa nga hindi maglapaw sa 40,000 pesos. So depende sa korte kung di nang ipataw sa imo sa duha, no? But pwede man nga ipataw si imo ang pagkapreso kag fine. So kung mapamatudaan sa korte nga ang isa ka tawo naglapas sa siningalayi, posible nga mapreso siya, pagmultahon siya o kung pareho nga imprisonment kag fine. So depende sa circumstances sang kaso kag sa desisyon sang korte. So now, ano dapat ang aton himuon, no, kung makabaton kita sang bomb threat? So una, of course, we should stay calm. Hindi magpanik, kag hindi man magdalagan-dalagan nga wala sang direksyon. Ang importante, amo nga makontrol naton ang aton kaugalingon kag sundon ang instruction sa mga responsible nga mga authorities. So kung ang bomb threat na baton pinaagi sa phone call, sa text, message, sa social media, o kung sa iban pang communication, hindi ni pagtrataron bilang joke o kung ordinary nga message. So take the threat seriously mga kamerkado. So kung ikaw mismo, no, ang nakabaton sang tawag, importante nga hindi pag i-delete dayon ang message o kung ang call, ang number, no, kung iban nga relevant information. So kung safe, no, kaga posible, tandaan na ukon e-record ang important details, pareho sang exact words na ginggamit, ang oras sang pagtawag ukon message, kagiban pang impormasyon nga mahimo makabulig sa authorities sa ila investigasyon. So next, no, you can report it immediately to the proper authorities. So pwede ini-report sa police o kung sa responsible security personnel sa establishment, eskwelahan, kung sa eskwelahan na tabo, office o kung kisa sa terminal, no? O kung na lugar kung di natabo ang threat. So kung may instruction ng authorities na mag-evacuate, sundon ini dayon. Hindi na magpatigas ang ulo, no? So magwa sa designated evacuation area kagabuligi ang mga tao nga naganid sang assistance. Pero hindi maghimo sang unnecessary panic, mga kamerkado. Kaya ang pagpanic, hindi na makabulig sa imo. Dulali nga kada karon galasalasa, kada karon nagapinanik ka. So also do not touch, move, open or approach a suspicious object. So kung may makita ka nga bag, package, box o kung iban pang object na ginadumilian or ginadudahan nga connected sa threat, keep your distance kag ipahibalo ini sa proper authorities. So hindi pag i-check mismo kung ano ang yara sa sulod. So, hindi ka tagani magpabida-bida, no? And most importantly, do not spread unverified information on social media. So kung may bomb threat nga natabo, nikawa ng pag-post ang speculation. So kung wala pa inigin confirm sa proper authorities, hindi gid mag-post, mga kamerkado. So iba nabi, may mabatian lang, mag-post dayon. Siyempre, naka-engage siya sa mga views, mga likes, comments, and shares. So kay mahimo ini nga magdugang sang fear, panic kag confusion sa publiko. So mas maayo nga official information lamang ang aton nga sundon kag i-share. Kag isa pa gid no sa mga pabida-bida nga daw feeling superhero sa insidente, hindi maghimo sang sarili mo nga investigation. So in short, hindi pag-intrahi ang hindi imo ulubrahon. Ulubrahon ina sang otoridad. So ang bomb-related incident sa dapat ginahandle sang trained authorities and emergency personnel nga may proper equipment kag procedures. Ano kaya? Iro kaya ang kabalo ka mag-simhot? Kaysa public safety, no, every people is responsible. And every responsible action matters, mga kamerkado. So sa pagatubang sang bomb threat o kaya na iban nga possible threat sa public safety, hindi lang ang police o kung emergency responders ang may responsibility. Also the schools, the businesses, kag ang community mismo, no, may importante man nga role because public safety is our shared responsibility. So una nga aton mga eskwelahan, no, ang school amo ang lugar nga madamo sa mga estudyante, mga teachers, sa mga school personnel, kag bisita, mga visitors. Gani importante nga may ara sila sang clear safety procedures kung may bomb threat o kung iban pang emergency. So kung may matabo nga threat, dapat kabalo ang school, ang mga school personnel, kung sino ang tawgon, diin mag-evacuate kag ano ang dapat himuon sang students kag staff. So importante man nga ang mga teachers kag school personnel maghatag sang clear kag calm instruction sa mga estudyante para hindi magpanic, no? Hindi kinahanglan magpanic ang mga bata. So instead, they should be guided toward a safe area and instructed to follow the proper emergency authorities or procedures. So next, no, of course, ang mga business establishments, pareho sa malls, restaurants, mga hotels, offices, terminals, kag iban pang public places. So tungod nga madamo ang customers kag employees nga nagaagi dira, importante gid nga may security measures kag emergency procedures ang establishments. So dapat may designated personnel nga nakahibalo kung paano mag-respond kung may bomb threat. So kung may threat nga mabaton, kinahanglan ini seryosohon kag i-report sa proper authorities. So kung kinahanglan ang evacuation, dapat may klaro nga instructions para sa customers kag employees. So importante man nga ang security personnel hindi maghimo sang sariling investigation, especially kung may suspicious package o kung object. So do not touch, do not move, and do not open gid mga kamerkado. So instead, keep people away from the area and wait for the proper authorities. Kag syempre, no, may responsibility man ang komunidad, ang community. So tanan kita, may role sa pag-maintain sang public safety. So kung may makitaan kita nga suspicious nga object, o kung may mabatian nga posible bomb threat, hindi naton dapat paghimuon ini nga tili awan lang. So report ito the proper authorities kag labi na gid sa social media, no? Kinahanglan naton nga maghalong, hindi mag-share sang unverified information na kung wala pa inigin confirm sang proper authorities. Kay once nga ma-post ini online, dali gid ini maglapta kag mahimo magresulta sa unnecessary panic, mga kamerkado. So cooperation is important. Schools, ang mga businesses, community members, mga police, emergency responders, kag local authorities, kinahanglan gid nga may coordination, kag may coordinate during emergency situation. So hindi ini panahon na para mag tinikal o koy na maghimo sang kaugalingon nga desisyon nga mahimo magdugang sang peligro sa kabuhi sa iban nga tawo. So follow the official instructions. Kung ginpahibalo nga mag-evacuate, evacuate calmly, hindi magdalagan, no? Yung kisa sa pagdalagan nimo, sa pagpanik nimo, madusmo ka da, makuha ng imo ulo, mabagok, no? Kundi naglala pagit, way ka napatay sa bomba, pero napatay ka sa imo pagkatanga-tanga, no? So kung ginpahibalo nga mag-stay away from an area, no? Sundon ta ini. Hindi na magpakatiga. Kay kung gin-request ang authorities ang information nga mahimo makabulig sa investigation, ihatag ang accurate information nga aton nahibaluan. So schools must be prepared, businesses must be vigilant, and communities must be responsible. So hindi kinahanglan nga kita tanan eksperto sa pag-handle sang bomb threat. So ang aton lamang responsibilidad is ang pag-report, pagsunod sa safety procedures, paglikaw sa panic, kag pagbulig nga hindi maglapta ang false or unverified information. Kaya ang public safety, no, hindi lang trabaho sang isa ka ahensya. So it is a shared responsibility. Gani ko may threat, stay calm, report immediately, follow official instructions, and let trained authorities handle the situations. Kaysa katapusan, no, ang aton simple nga paghalong kag cooperation na mahimo makabulig sa pag-protektar sang kabuhi kag safety sang aton nga mga kasimanwa. So sa aton subong episode, no, natun-an naton nga ang paghimo sang bomb threat kag ang hungod nga pagpakalat sang false information na hindi lamang simple nga prank o kun joke. So may posibilidad ini nga magresulta sa legal nga responsibilidad kag makahatag sang peligro sa kabuhi kag seguridad sang iban nga tawo. So dapat naton dumdumon nga ang freedom of expression. May kangtanan man sa responsibilidad naton sa aton isig katawo. Gani maghalong kita sa aton ginapahayag, ginapadala, kag ginapaambit nga mga impormasyon labi na sa social media. So ang aton mga katungdanan bilang responsable nga mga pumuluyo, amo ang pagbulig sa pagmintinar sang kahilwayan, paglikaw sa misinformation, kag pag-report sa mga butang nga mahimo magpamiligro sa publiko. So ang responsable nga komunikasyon, husto nga impormasyon kag pagrespeto sa kasuguan or sa presidential decree, no, importante para sa pagprotektar sang aton komunidad. Gimbutang ina sang gobyerno ang mga layi, mga presidential decree para protektahan kita, mga kamerkado. So public safety is a serious business. A bomb threat, whether through a call, message, post, o kung na verbal statement man na, should never be treated as an ordinary joke. Gani bilang responsable ng citizens, no? Maghalong kita sa aton mga tinaga. Mag-verify sang information na kag kung may legitimate nga concern sa safety, report it to the proper authorities instead of spreading it. So let this segment serve as a simple reminder and awareness, especially sa mga tao da nga mayad-mayad maghimo sang sala nga mga impormasyon. So So anyways, no, dali na lang kita anay kuto ba para sa aton programang serbisyo publiko. Kagkita ay kita liwat no sa masunod nga Webes para magtalakay sang nanarisari nga layiya para sa kaayuhan sang tanan kag sang publiko. So sa liwat, madamo ging salamat sa inyo pagupod sa amon subong adlaw. Especially diri sa probinsya sang Capiz. Kagsubong man dira sa aton sister company sa Radyo Mercado Iloilo, dira sa Iloilo Public Markets. Dira sa Anilaw, Alimudyan, Concepcion, dira sa Wet and Dry Market. And also dira man sa Fishport, no? Sa Igbaras, sa Leganes, Lemery, Maasin, New Lucena, sa Pavia, San Enrique, San Joaquin, San Miguel, Tubungan, Zaragoza, Sara, Barotac, Viejo, kag Kabatuan. Madamo-damo na gina nga itong mga taga Radyo Mercado Iloilo. And also draman sa Aklan, no? Sa Radyo Mercado Aklan, dira sa mga public markets, dira sa Libacaw, Lezo, Burwanga, Madalag, Makato, Banga, Altavas, Numansya, Tangalan, kag Malinaw. So kabay nga Malinaw, mansubong sa inyo ang mga impormasyon, no? Nahanungod sa Presidential Decree 1727 or False Bomb Joke. Kag syempre, hindi man magpaperde ang taga Capiz, no? Thank you so much man dira sa pagpamati dira sa TATC. Dira sa ato mga drivers, sweet lovers sa Pueblo Terminal. And also dira sa mga Ivisan Public Markets, no? Dira sa Sigma, sa Panay, Panitan, Dumaraw, Kwartero, and Hamindan. Thank you so much gid sa mga vendors naton dira, no? Along-along gid especially subong nagaulan-ulan. So always wear your jacket and your umbrella, no? Daloon gid always. Inyo payong, no? Kay kada hapon nagaulan-ulan. Hindi lang ako sure, no? Kung pati sa Aklan, kag Iloilo, nagaulan-ulan man dira. Pero dari sa Capiz, always gid nagaulan every hapon. Pero kung aga, no? Medyo manami-nami ang panahon. So sa liwat, no? Madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa amon subong adlaw, mga kamerkado. So thank you for watching and listening, mga kamerkado. So padayon kita sa pagtuon sa aton na mga katungdanan kag kinamatarong bilang responsable ng mga Pilipino. So until next time, mga kamerkado, so sa liwat ini si kamerkadong Regeline Badhay, kakaupod man ang amon tech sa technical side, kamerkadong Kian Falco, para sa pagpangalagad para sa serbisyo publiko sang Radyo Mercado Capiz, ang boses sa puso ng bayan.
1: Inyo nabatian ang programa Servicio Público sa Radyo Mercado.
2: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, medyo tayo yun, mara akong nga mag-ihi. Ang manamira akong bugtaw pada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginami rin nyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Raje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ayaw, Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah, I'm all

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Kung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani kamo man, ay magbakalon kamo. The best,
1: More Power. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numancia Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numancia, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poog, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Tara na, inom

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilangan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsam bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay. Galinubog, ako adlaw-adlaw, tungod wag, ako it power, bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon, ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dag-union kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at miskin pa kaano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103. Your
5: music. Radyo Mercado. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: nga kamatuoran. Balita nga masaligan. Radyo Mercado. Balita Subong. Magadulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyo news team.
1: Oras sa Radyo Mercado Aklan, alas 11:36 sa Truadlaw. Mayan-ayan nga Truadlaw, Provincia de Aklan, good afternoon, Western Visayas. So, welcome sa inyong pagpangalagad, it programang Radyo Mercado Balite sa Udto. Adlaw karang makarat Webes, unang adlaw sa buwan karat Oktubre dagung 2026, October 1, 2026. Ag kami rin tagapag balita kami karang Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag kamerkadong ninyo Luis Del Pilar.
1: Ag na yung mga balita hatod ninyo't More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life. Ag namin yung Facebook page, kamanaman naman yung YouTube channel, Radyo Mercado Aklan. Headlines, balita lokal. Sangka grocery store sa Altabas pilang beses yon nga na biktima at peking a kwarta.
2: Samtang battery generator sa Sangka grocery store sa Kalibugin, Takawa.
1: Motorista aksidenteng sumunggab sa naga-left turn nga tricycle.
2: Ag tatlong adlaw nga libreng ICT skills training nga ginturo sa mga Akgano na.
1: Ag sarang headlines, balita regional. Sangka Kafgo patay, daywang soldado ninahan sa tunga ita encuentro sa Escalante City at Negros Occidental.
2: Sa piyak na bahin, 3.37 million pesos balor at shabu na kumpiska karon sa bypass operation na sa Iloilo.
1: Ang sarunman nga headlines, balita nasyonal, LTFRB ginmanduan ngon regional offices para sa bagong fare guides.
2: Ang DSWD ginalukara, rohagos 23 million pesos buliga sa El Nino Responsa.
1: NFA target magdugang its storage para mas maabo nga pagay rumabakal.
2: Ang igapatindog nga public schools sa kinahangin nga PWD accessible ang disaster resilient corner sa 2027 suno sa DepEDA.
1: Ang sarang headlines, balita international, ang Qatar padayon yung ginaayos rugera sa tunga 8 US ag Iran.
2: Sa piyaka parte Japan na ginkakasro sanksyon na sa 16 ka-organisasyon na sa Syria para sa restriction na itry karon nga nasyon na.
1: Ang sarang showbiz sa news, Moira de la Torre ginkansilaro concert sa MOA sa Oktubre 4.
2: Ang PH woman si Pak Takrawa na angkon o makasaysayang silver medal sa Asia na.
1: Ang sarang business news, NFA, gipabasko guray sa procurement ag modernization.
2: Ag para man sa aton kanya health news sa Pet Saga, ginadusuro tatlong tikanga para mapagawiga rung maternal care ag access sa mga bakuna.
1: Maya 38 minutos, makiligid sa oras, ito alas 11. Yaman kita masayo sa detalya sa rin karoon ng balitang lokal. Pilang beses ko na biktima at peking kwarta sa grocery store sa Banua at Altavas. Pinakauli sa mga rayer magkasunod ng insidente ko Setyembre 28 at 29 kung siin peking 500 peso bill rin bayad sa establishmento. Sinasatag iya na tupang dangon lang peking rin ka 500 peso bill bandang alas 4 at hapon ko Setyembre 28 at kinuhuyap mo na sigon ng daraya. Samtang rusang bilog pang peking 500 peso bill ay nadiskurbihan yun lang mansigon kat ginadeposito ng raya sa bangko. Dugang pahayagit ang iya may money detector mansigon sanda pero kung amat ay nalilipatan nga magsekyar gabigon kung masako. Sa makaroon wa pa man na sigon nanda matumod kung sino sa andang mga naging customer doon nakabayad at peking kwarta guwa paraya na iparecord sa Altavas Municipal Police Station. Nasa yuran nga bukon riot unang beses nga nabiktima at peking kwarta partikular 1,000 peso bill na sambitang baraka.
2: Sa piyakabahin, dakupit otoridad, rosang kalaki, matapos ko rin magpanakawa. Itry ka rin nga battery at generator sa isang grocery store sa corners sa Pastrana Street, iyakaroon sa Banwa Karot Kalibo. Makaroon nga ang agahon Oktubre 1. Sa impormasyon nga nabuan, halin ka rin sa Kalibo PNP. Ginasugin niya ginreport si Gonsan Kanda, isang tricycle driver, nga ginapilit nga buo na asa sa natigayon nga matakaw, itry ka rin nga individual ro baterya. Sa pag-responde ka rin mga pulis, ituon ka rin na abutan na ang nadakpan ro laki sa may Enrolled Dan Street Kalibo. Nabutan yun ka rin nga sa Madgona, ro baterya bangon sa anak rin nga gingapdos. Sa makarungin pa kamayad, isugod anay imawa sa lockup cell at Kalibo PNP para karon sa nagkakaigong disposisyon.
1: Aksidenteng sumunggab rusang ka motorista sa tricycle sa National Highway nga sakop ito huyaw naman siya takna alas 5:25 hapon ko Setyembre 30. Sa tricycle ay ginamaneho ito 54 anyos nga lalaki agresidenit huyaw-huyaw samtang rumotorsiklo ay ginamaneho 32 anyos nga lalaki residentit biga aleso. Sa hindi sa inisyal informasyon na rin sa naman siya PNP, rubang nga bihikulo ay parehong paagto sa leso tag manabo ro aksidente. Naghanasigon nga mag left turn ro tricycle paagto sa garahe kara apang insakto man nga naghana ro motor nga mag overtake. Di karagon aksidenteng bumunggo sa kilid tricycle ro motorista nga naging rason sa pag-agumit kasamaran ko andang mga bihikulo. Nagrespondi man ro naman siya PNP ag MDRMO naman siya kung siin gindapatan it paunang pagbuong ro angkon nga minor injuries ko mga driver. Nagpamalibad man niya magpadala sa ospital ng mga raya samtang nakaangkon man sa detik kasugtanan man mansig pabugungon lang sa andang kaugalingon.
2: Og para sa atong karon yung pinakauling balitang lokal. Naghiwat itatlong adlaw karon nga ICT skills training para sa mga napili ang aklanon na or Department of Information and Communication Technology kun DICT Aklan Office kun nagtaliwan karon nga Domingo. Sa raya karon nga aktibidad, gituro ro pang kaagaman angot karon sa digital skills kapareha karon Google AI productivity tools, office productivity tools, data analysis, essential introduction to Canva. Nagimadinagon man, raya karon nga aktibidad, pinaagi karon sa pagpatikasog ko Career Plus Academy, DICT Aklan, ag Public Employment Service Office o kung peso kalibo. Sa piyakabahin, ginpaabot ni Mr. John Martin Maigi, Labor Employment Officer at peso kalipo sa mga nag-atendera nga mag-improve ro ang dakar nga digital skills sa pagtrabaho ang makabulig mana sa ginaservisyuhan nga komunidad.
1: Alas 11:42 ro oras, yung kita masayod sa detalye sa rinkaroon nga balita nga regional. Ginbawian ni Tugam nga kinabuirisan ka miyembre at CAFGO active auxiliary samtang daywaman nga soldado sa ninahan matapos sandang ginatakit mga rebelde samtang nagapatigayin sa Death Security Patrol Operation sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, Escalante City, Negros Occidental. Sa pagpahayag 3rd Infantry Division at Philippine Army sa Katapit Media, kaibahan niya nag-patrol sa 79th Infantry Battalion Remobile Community Support ag Sustainment Program Team tag natabo ro engkwentro. Base sa report, nagbuhay it buong minutos ro engkwentro kung siin insigida nga nag-evacuate ang mga residente ag may mga estudyante pang nagpanago sa katubuhan para gang makalikaw sa nasambit nga kinagamo. Gindagaman yagi sa ospital ro daywang ninahan nga soldado ag padayon nga nagapamayad. Samtang nagpaabot it simpatiyer si 3rd Infantry Division Commander Major General Joey A. Escanillas sa pamilya at namatay nga miyembro at CAFGO active auxiliary ag ginasigurong magatao ito suporta sa Philippine Army. Sa magkaroon pa tayo ng security operations sa Barangay Malasibog, Escalante City, agud ang maprotektahan ng mga residente ag mapunggan ng mga kinagamo na ginaumpisahan it mga rebeldeng grupo.
2: Ag sa dugang panaton karon nga detalye sa balitang regional. Arestado ro wago karon ginaligara gagakot sa illegal nga droga matapos karon nga makumpiska ro 495 gramo karchabu nga gabalor i 3.37 million pesos kay bahan karon ro pusila sa sangka baybas operation sa Barangay Butungan Estansya Iloilo. Daywa sa mga naresto ay ginakabig karon nga high value individuals o kon HBI samtang ro anom high street level individuals o kon Riker nga SLI. Nakumpiska man ro pila karon nga sachet chabu kay bahan ro baybas item ag sangka homemade 9mm caliber revolver. Ipangunahan ni ita Provincial Drug Enforcement Unit na Team 3 itirikang nga Iloilo Province Police Provincial Office or operasyon na ibahan riba pa karong police units sa PDEA 6 ang iba pang Estansya Municipal Police Station na sunod sa Police Regional Office 6 inpatigayin operasyon na matapos karong masubra limang bugan niya surveillance intelligence monitoring ang target validation na angot karong sa illegal nga aktibidad it droga sa 5th District 8 Iloilo. Sa makarona, ayon na karon sa kusudiyo at Estansya MPS, rumang suspect para sa karon sa nagkakaigong disposisyon.
1: Yaman kita, madiretso sa detalye sa rin karon ng Balitang National.
3: Balitang National.
1: Kinmanduan itlan the Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ng mga regional office nga buligan ng mga operator at driver ita public utility vehicles kada PUB sa pagbuoit fare guides para sa pagpatuman it bagong pamasahe. Dahil matapos sa mga balita nga may pilang driver aron nagasukunit dugang nga pasahe maski nuwa it buyot nga fare matrix. Kada kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua Jr., hindi ko na nakinahangan nga hugaton opisyal nga fare matrix para mapatuman o aprobado nga dugang pasahe. Dugang pa LTFRB, pwedeng gamiton temporary at mga PUV operator, ang driver o temporary fare guide na pwede ma-download sa website at LTFRB. Ginifikar man itahen siya nga umpisa sa Enero 1, 2027, bukon 7, ay ginhangan nga magbutangon ng mga drivers sa anang siyakyan at official fare guide o fare matrix ang igapagawa at LTFRB.
2: Samtang nagsakaagor na sa 22.98 million pesos sa kabilugan kar ng humanitarian assistance sa ginalokar kar Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa mga pamilya karong apektado karot El Nino. Sunod sa DSWD, maguwas paraya sa 1.31 million pesos sa panupad karot it mga lokal nga gobyerno. Kaibahan sa assistance at ahensya, mayroong family food pack sa agrikar ng emergency cash assistance sa pilang apektadong komunidad samtang 1.48 billion pesos mana rugin pahaong ng quick response fund itrikar ng DSWD Central Office samtang may dugang kang 45.38 million pesos ng standby fund sa pilakar ng DSWD Field Offices ng pwede gamiton na para karon sa mga relief operations sa dugang patahen siya mas nagapiparar santo sa makaroon na magod grabe ro epekto karot El Nino sa Pilipinas sa ag sa pilakar ng parte kalibutan na magod kara sa climate change.
1: Target mga ronit National Food Authority kun NFA nga pagawigon ro kapasidad it andang pagtipon it pagay para madugangan ro pwede na nang mabakag halin sa mga lokal nga mangungumas sa nasyon. Sina kay Agriculture Secretary ag NFA Council Chair Francisco Chu Laurel Jr., importante nga madugangan ro storage aguda mas maabo nga mabakag nga pagay ro gobyerno sa tama nga presyo. Dugang pa it NFA, plano nanda makabaka it has the 500,000 metric tons it pagay bangod sa dugang storage capacity. Gin speaker man it NFA Administrator Larry Lacson nga mabahurayan nga bulig para sa benting bigas meron na program pamaagit dugang locally sourced rice. Ginagauman it DA ag NFA nga mas maabo pasandang storage facility lumapatindog sa nagakasari-sari nga lugar sa nasyon agud hindi malugir mga lokal nga mangunguma.
2: Samtang sa itong karumpinakuling balitang nasyonal, ginpayag ang Department of Education o kon DepEd na dapat sa 2027 ay pwede magamit it mga person with disability o kon PWDs ng mga pampublikong eskwelahan. Rayay Sandiga sa Department of DepEd Order 22 of 2026 kung siin ay nakasugata ng pagpatindog karot enhanced minimum performance standards and specifications for public schools. Sino kay Education Secretary Sonny Angara, alinsunod rayay sa plano ni Pangong Bongbong Marcos Jr. Ng obraong inclusive learning o kon inclusive learning environment maprotektan o kagawasan na ag marespeto ro kinamatarong krot estudyante sa nasyon na kaibahan sa bago kor nga standard ro maayos nga airflow ergonomic seats ag barrier-free pathways. Dugang pa ni Angara, magawas karon sa fully PWD accessible nga public schools ay dapat maging climate resilient ag idesenyo raya para sa mas maayos sa nga pagtuon karon it mga estudyante.
1: Alas 11:49 oras, yaman kita masayod sa detalye sa rin karon nga balita sa Guwa it Nasyon. Ginpahayag it Qatar nga ginaayos ng dagihapon retensyon sa tunga it US Agran. Sina kay Qatari Foreign Minister Spokesman Majid Al Ansari, mabu nga apektadit na sambit nga gera sa kalibutan. Dugang pa ni Al Ansari, pilang sektor nga apektado ay energy supplies, food security, industry, global supply chains. Ginaenganyo ni Al Ansari nga magdesisyon ngon ro Iran agud matapos ngon ro kinagamo ag mapunggan ro pag-atake it US sa andang nasyon. Ginasiguro man sa magkaroon it mga mediators nga nagaobrago ni Tikang ro Qatar para mag-diplomatic resolution ag mabalik ro freedom of navigation sa Strait of Hormuz. International.
2: Sa piyak nga bahin nagdesisyon ro gobyerno krot Japan nga mas pagawigon paro pagkakasa itrekker nga sanction kontra sa Syria pamagi karon sa pagdugat mga restrictions sa 16 ka mga organisasyon. Suno kay Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara katuyuan ni Tikanga nga suportahan ro rebuilding ag reconstruction karon sa Syria matapos ro pagbagsaka itrehemen it ni datong dating pangulong Bashar al-Assad no 2024. Sa piyak nga bahina itrek may pinabag okor nga Tikanga nga na-maintain na gihapon na sanction kar Japan kontra sa 59 nga individual ag 15 ka nga organisasyon sa Syria. Nasambit ka rin nga Tikang in Japan ay kasunod it kaparehong desisyon na it United States ag European Union na nga magkakasit sanction na bilang suporta sa political transition na ag uman ka rin nga magpagduso itry ka rin nga Syria.
1: International. Ag sa detalye man sa ating karon nga balitang showbiz. Ginasaylo ni Moira de la Torre sa 2027 roan ang nakataga ng concert sa SM Mall of Asia Arena sa Oktubre 4, 2026. Ginanunsyo it concert the promoter nga Ovation Productions postponement pero uapasanda nagtawit ibang detalye sa pagkansila it concert. Sino sa Ovation of producer sa mga gusto nga mag-refund it ticket ay makipag-angot yamang sa Ticketmaster kung si Inro Presyo tickets ay gabalor sa 1,750 pesos hasta sa 8,850 pesos. Raya kung taruunang headline concert ni Moira sa Mawa Arena bangod unangon nga ginanunsyo ko Julio G's rupagapatigayon it concert bilang Kaparte Deluxe Edition ilarang 2024 album nga I'm Okay Deluxe. Naginyo man si Moira sa anong mga fans nga maghuwat gamang agmas sa magpahawmi mo it manami nga concert sa masunod nga dagon.
2: Samtang sa ato man karon nga balita sa patag it hinampang. Nakaangkon card silver medal ro women's double team it Pilipinas sa 28th Asian Games matapos na dakaron nga mapirde ng pupunan card Vietnam sa score nga 8-15 na 4-15 na sa championship match sa ang pinakamataas nga natapos sa 8 Pilipinas sa sipak takrawa upisa pa kung nagakot karon or sport ni Asian Games yung 1990 na nakaroon sa Beijing, China. Dugang kara nakaabot sa finals sa the captain Abigail Sinogbuhana Jean Marie Sukalita substitute Nelly J. Salon matapos na dakar nga perdihon na rokoponan krat laos sa score nga 2-0 iyakon sa semifinals abangod karahay nakasugod sa finals ro Pilipinas sa sipak takraw sa Asian Games sa piyak nga bahina naka-score rokoponan krat 2-1 na record matapos na dakar nga perdihon na ro Japan na aga India.
1: May 53 minutos magkinigid sa oras at alas 11 ang magkita sa detalye sa rin karoon nga balitang negosyo. Ginpabasko, Git National Food Authority Rice Procurement Distribution and Modernization Program. Sa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante ro NFA sa pagmentinar it abot kayang supply it bugas. Dugang pa it DA ko Setyembre 18 ay nasa 278,444 metric tons ro ginagauman nga mild or milled rice inventory in it NFA. Kalin ko January hasta Setyembre. Nakabakar ro NFA it masobra 92,000 metric tons it apagay. Nag-kumpirma man ro distribution it masobra 207,000 metric tons it bugas kaibahan ro para sa 20 rice program. Samtang 10.363 billion ro ginalukar para sa modern facilities ag rehabilitation it 128 warehouses. Katuyan it modernization program nga mapabaskog ro food security ag ubrahon nga mas madasig ro operasyon it NFA.
2: Ag para sa atong karon nga pinakuling balitang health. Ginadunso makaron it Philippine Infectious Diseases Society for Obstetrics and Gynecology. Ro tatlo karon nga tikanga agud mapanami ro access it mga nabdo sa maternal care. Kay bahan ro pagakot karon mga bakuna sa antenatal care package it PhilHealth. Kay bahan sa ada karon nga ginsuggestion na pero pag-iba karon Tdap vaccine, influenza ag respiratory syncytial virus vaccine sa PhilHealth package. Magapahauman ro PEDSA it updated karon nga guidelines sa pagbakuna para sa mga babae ang pagsuwestiyon na it mas klaro ko rin ang sistema ang utsakto ko recommendation kurt health experts sa health guidelines sa ang PhilHealth benefits sa katuyuan kurt mga tikanga nga siguruduhon nga madasig nga makabuo kurt kompletong pag-atipana rumang nabdos ang makabulig mana sa pagbuhin it pagkamatay it mga nanay agapsaga padayon nga ginapaysayon da rumang health expert sa bilog ko nga publiko na importante ko rin yung pagbakuna sa mga nabdosa kontra ka rin sa mga sakita nga pwede makaapekto sa mga nanay, aga, baby.
1: Mayroon ka rin 5 minutos bago na oras, alas 12 sa Truadlaw. Agin yung nabatian, aruko bugusan nga balita hatod kinyot More Power Probiotic 8-in-1 Cafe Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Agrabe niya Facebook page, kama naman naman niya YouTube channel, Radyo Mercado Clan. Sa uman, adlaw ka na Webes, October 1, 2026. Sa Budig Mandit at nga partner sa technical, reportorial ag news from Department of Bugid nga sa gamat. Ag kami, yun ang tagapag-balita ka Mercado Mary Joy de la Cruz Melgar.
2: Ag ka Mercado Nini Luis Del Pilar, Radyo Mercado Aklana, ang boses sa puso ng bayan.
0: Inyo na batian ang Radyo Mercado, Balita Subo! Balita nga kamatuoran, balita nga masaligan.

0: Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagao. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ahay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat gid ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best, dayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion Numansha Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M

0: Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do service yo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
2: Ano ba rin mong ginahugat? Magpatakod yun at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abo kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore,

0: Street, Poblacion, Caribo, in front of Provincial Hospital. Theas Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Caribo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Caribo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinalcin Avenue, Barangay Poog, Caribo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagonyon kami sa Kalibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Kalibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Kalibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ko ay ginaservisyon kami iya at internet at si Pakano ay nakakabulig sa business nakon.
2: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
3: Radyo Mercado. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

May kwento ka ba ng pag-ibig na hindi mo masabi? O relasyong parang presyo ng gulay? Pabago-bago? Huwag kang mag-alala. Andito si Mare Tess. Laging ready makinig, makisimpatiya, at magbigay ng payo. Walang arte, walang halong judgment. Ito na ang kwentuhang tagos sa puso. Dear Mare Tess, ang mare mo sa saya, lungkot at pag-ibig.

0: ayad-ayad nga hapon mga kamarkado. Good afternoon sa itong mga pinalangga ang tagpuhamati. Welcome sa papalangan at pangpangalangan it programang
1: Dear Marites.
0: At ako na makaroon it Webes. September. Sorry na, Vance. Akala ko September, October 1.
1: You need to wake up na. Kising na. Wake
0: sorry
1: me up when September
0: kanina,
1: ends.
0: Matagal-tagal. Okay. October 1, 2026, wow. Mga kamerkado. Welcome po
1: sa October. Sana maging mabait ka sa aming October.
0: Oo, oh, tapos ikaw yung masama.
1: Wala ko pala yung masama sa aming October. Ah, bakit hindi magbibigyan masama ang ugali mo eh, October?
0: Alam, may kilala ko masama yung ugali. Ano sa newsroom, nananakit yun.
1: Ah, kaya.

0: parang malami yung manyan sila masang ugali sa newsroom kung may kanong shade.
1: Oo. Yung isa yung kilala talaga natin, yung isa.
0: Parang yung may kamuka. Yung may kamuka. Eh, then, nakita naman yun eh.
1: Yun, Liz. Eh, bakit na gano? Oo. Siya nga.
0: Abaw. Sige, mamaya mo na yung pangalanan ka merkadong shame.
1: Ah, wag na, wag. Basta, nananaano yun.
0: Nanakit, no? Maano. Masakit, masakit mangurot.
1: Yes, para siyang ano eh.
0: Nagigigil.
1: Para siyang, ano nga tawag dito ka merkadong inis? Para siyang character sa larong Roblox.
0: Ay, Roblox. Kaya nga.
1: Diba?
0: Saka, Minecraft din. Kaboses rin niya yung Minecraft.
1: Paano daw, paano, paano daw? Pero speaking of Minecraft Kamerkado Ninis, meron silang parang third bagong dimension.
0: Ay, oo.
1: Yes. Alam mo yan nila, yung parang yung aso. Ay, hindi aso. Ano ba yun? Wolf nila doon. Color, ano siya? Parang sky blue something.
0: Ala, ang cute.
1: Yes, super cute.
0: Yes. After ilang years, no? Nag-update din sila.
1: Yes.
0: Sige, maglaro tayo niya next time, Kamerkado Shane.
1: Alam mo, naglaro kami ni Kamerkado Arvin. Sabi niyo, ano parang nagagalit daw siya. Inuutusan daw niya yung mga villager. Palautos!
0: Yan, dyan siya magaling ngayon pala. Ayun, speaking.
1: Yes.
0: Yes, Kamerkado Arvin.
1: Ano? Ay, go!
0: Uy! Ang random naman ni Kamerkado Arvin. Kung hindi siya nananakit, nananakot siya.
1: Nakatakot naman yun.
0: Iba din yung amat si Kamerkado Arvin eh.
1: Huwag mo ulitin. Maano yung mata mo,
0: Kamerkado Arvin? Masakit ba yun sa mata? Sabi nila kapag nahipan daw, ay mag-stay na raw niyang ganyan.
1: Pag ganyan ka mamay, tapos tapatan ka namin ng electric fan.
0: Ang sakit. Uy, kamukha na niya yung paper dolls niya. May pilik mata yung paper dolls.
1: Kamerkado Arvin, inutusan mo ba yung mga villagers sa Minecraft? Inutusan mo, di ba? Wala, suplada ro.
0: Suplada? Wala. Ay, gusto mo na, Ken.
1: Oo, gusto mo na, Ken, ng bata. Batang yan. Batang pasawal. Oo. Inaaway niya.
0: Inaaway niya. Palaaway naman niya.
1: Inutusan niya, Kamerkado Yunis. Inutusan niya, inaaway niya. Ginagawa niya utusan yung mga villagers. Look.
0: Palaawayan in person, palaaway din siya in game.
1: Yes, diba? Gabi ah. Yan talaga yung ano mo.
0: Ah, pero nag-multiplayer kayo doon, Kamerkado Shane? Or talaga?
1: Ah, hindi. Hindi kasi siya na-connect, hindi ko siya ma-add.
0: Pero maganda yan, no? Sana.
1: Yes. Ewan ko, naglalaro ka pa hanggang ngayon? Ay, wala na.
0: Hindi niya makutusan.
1: Ayaw niya sa survival, Kamerkado Yunis.
0: Ay, yun ngayon masaya eh.
1: Yun yung may thrill eh. Ayaw niya sa survival, gusto niya sa creative world.
0: Ah, gusto lang niya, mahilig siya sa mga mag-build lang. Oo,
1: kaya
0: blocks.
1: Nga ganito niya siya eh.
0: Kasi mukha naman siya. Joke. Okay, pero ano, alam na ni Kamerkado ng RV niya, yan yung lagi naming asar sa kanya.
1: Totoo yan. Aware naman siya, kasi ano yan? Anyways, mga Kamerkado, ginatami natin may dahil karang hapon at yung mga taga-public market from...
0: Yes! Siyempre, hindi pwede pa ready listahan, kaya yes muna. Ito, atong ginatami yan, mga taga-Altabas Public Market. Siyempre, iyaman rin naman siya Public Market, Buruanga Public Market, Banga Public Market, Tangalan Public Market, Public Market, Lazo Public Market, Madalag Public Market, Libaco Public Market, Nabas, and... Madalag, ay, tapos na yung Madalag, no? Nabas and Malinaw Public Market.
1: Okay, good afternoon, mga Kamerkado.
0: Good afternoon.
1: Yes, sana masarap yun.
0: Medyo energy natin, medyo pag ganun eh.
1: Oo, pababa ni energy namin.
0: Oo, pababa eh. Kasi parang gitna siya ng week eh.
1: Oo.
0: Ikaw lalo na, may ano ka pa, ay, dapat nga ikaw, ano eh, medyo angat kasi mag-ano ka bukas eh, day off.
1: Di na? Wala na yan?
0: Ay, hindi ka pala mag-day off bukas, maglalakad-lakad ka din.
1: Oo, parang wala pa rin day off, Kamerkado Yunis.
0: Ay, ano mga ano namin.
1: Mga ka-ano eh. Ay, nakakatulala.
0: Mga side quest, di ba?
1: Imbes na mag-day off, gusto pa pahirapan yung sarili.
0: Pahirapan pa, papagurin talaga.

0: dapat tayo lang yung nagsasuffer. Dapat may mga kasama rin tayo mag-suffer.
1: Kaya nga, dali nga natin yung batang yun, Karina. Yung batang yun, oo. Dali natin siya. Dami kanina kang tinatanong sa bagsakan eh.
0: Asa ka kamerkado, need din natin talaga maglakad na halos madapat madalas na kasi laging ano tayo eh, laging processed food.
1: Oo, tsaka naka ano.
0: Hello, CKD talaga.
1: Uy, hindi uy, gabi mo.
0: Pero yun nga, siguro kung ano pa natin, kung ipagpapatuloy pa natin yung ganung lifestyle. Hay nako.
1: Oo, so dapat healthy living na tayo.
0: Yeah, dapat healthy living na tayo.
1: Actually, last na yung kanina kain ng ano, ng...
0: Aso? Last mo talaga.
1: O, kasi kakain ako
0: na. Tignan mo kami sa mata ngayon kung sabihin mong last mo yan. Tignan mo sa mata yun, sabihin mong last
1: kasi
0: yan.
1: Ano, kasi, kamerkado yun is, pagkakain ako ng healthy foods.
0: May mga ano, may nangaakit.
1: Oo, kasi.
0: May mapangakit na mga ano.
1: Oo, diba? Tapos kakain na tayo ng healthy foods. Kasi mga kamerkado, mahirap talaga kapag ano, kapag kumakain tayo ng mga fast foods. Tapos, parang wala tayong tinatawag na from Monday to, ano nga ba dito? Monday hanggang Saturday dapat. Healthy foods. Tapos may tinatawag tayo na cheat day, which ayaw. Is a Sunday. Dapat ganun yung setup. Kaso araw-araw cheat day.
0: Araw-araw kasi cheat day.
1: Araw-araw cheat day. Tapos isang araw lang yung ganyan. Healthy day.
0: Diba? Pero ang hirap kasi kamerkanong Shin, very mas accessible pa yung ano yung mga junk food saka processed foods dito sa atin, sa area natin. Kaya mahirap talaga. Di natin masisisi sarili natin.
1: Yes.
0: Woo! O, ginaslight talaga.
1: O, ginaslight pa. Ginaslight pa. Sige lang, okay lang naman. Kamerkanilis. Minsan.
0: Minsan.
1: Pero syempre, I think, no, it's time na mag-ano na tayo.
0: Kailan din na natin mag-start talaga. If not,
1: tama,
0: now.
1: Oh, kasi yung sabi ni
0: Kamerkanilis. Ka na sa... Pag nakagano ka na sa hospital.
1: Ano,
0: naka-dextrose
1: ka. Naka-lab na sila, naka-lab gown na sila.
0: Kaya pag naka-lab gown na.
1: Oo. Diba? Hi, na, hospital gown na pala. Sorry naman, naka-lab gown. Bakit ikaw bang opera sa akin? Bakit gusto mo ba bagi ano?
0: Gusto mo ba mag-cleaning?
1: Gusto mo ba? Hindi mo sinabi na gusto mo pala mag-cleaning.
0: Kaya nga eh.
1: Kaya random naman ang pinisasabi natin Kamerkado Ninis. Pero...
0: I think kailangan natin mag-start sa ating katanungan Kamerkadong Shane.
1: Wait lang. Sabi dito, katanungan. Katanungan muna tayo Kamerkado Ninis.
0: Yes.
1: From Ibo naman.
0: Hoy, ano na naman? Sino ang grabe namang username yan? Sa Ibo na ano, na mababang lipad? Ano?
1: Hindi! Ibo na mataas ang lipad.
0: Ah!
1: Lo! Kamerkado yun yung
0: username. Inuulaan ko nga lang eh. Kasi
1: Ibo na mataas ang lipad.
0: Hindi sinabi mo kanina.
1: Sorry naman. Eto, sabi niya. Ano mas prefer ba sa pag-ibig? Grand gestures versus small details?
0: Ay, okay, grand gestures kapag siya yung parang ano, yung parang sinashower kanya talaga ng ano, pagmamahal. Versus small details, parang siguro yung baka na, naalala niya yung mga small details sa'yo, quiet love.
1: Ah, siguro ganun.
0: Ah, so yun ang prefer mo.
1: Yun? Ano? Hindi kasi di ba na sabi mo kung saan
0: sabi
1: ka.
0: Okay. Ano, kay kamerkadong Shane, ano mas prefer mo?
1: Wala.
0: Ah, di ba mahilig ka sa quiet love?
1: Wala dyan, wala.
0: Bakit wala? Dapat meron. Versus na lang.
1: Versus. Andun ako sa may ano, sa neutral ako.
0: Hindi, dapat meron. Bawal neutral. Dapat dalawa lang. Pili ka sa dalawa.
1: Ano nga yun?
0: Wala siyang choice. Pili ka dapat. Kung hindi pwede neutral, dapat pili ka sa dalawa. Sabihin mo na kasi quiet love gusto mo.
1: Hindi nakalagay. Bay, may quiet love ba dito? Wala. Small details yung small nakalagay details dito.
0: Nga. Ganyan pa rin yan. Kadawa mo to. Sinabulutan. Ano ba?
2: Sige, doon tayo sa small details.
0: Oo. Bakit?
1: Diba ako tinatanong?
0: Eh, bakit?
1: Dapat... wala naman nakalagay dito na bakit ka Mercado Unis kasi.
0: Dapat, ay, hindi naman to fast talk. Dapat ina-explain mo answer mo. Hindi, ano lang, one sentence lang, bakit gusto mo yung, ano, a small detail / quiet love? Oh, sige, kung ayaw mo sagutin, bakit ayaw mo na lang sa grand gestures?
2: Like, bigyan mo
1: ka na example.
0: Ah, kasi siguro, ano, no, kasi parang kapag grand gestures, parang ano siya, prone siya sa parang love bombing na yan.
1: Ah, oo.
0: Kasi, diba, pag, ano, pag yung,

0: boyfriend mo is parang mahilig na yan sa ano, parang parang dadalhin ka niya sa mga mamahaling ano, tapos madaming pag-imik sa'yo na yan.
1: Oo.
0: E parang ano lang, parang may tendency na parang may ano,
1: one date, biglang boom.
0: Oo. Hindi, ano nga yun, yung parang may
1: ano? Ano?
0: Parang isusumbat, umisumbatan siya, tapos
1: ay, hindi.
0: In the end.
1: Ah, oo.
0: Diba?
1: Tapos yung mga nag, mga ganyan kasi mga grand gestures ka Mercado Mimis, ano yan eh. Minsan, parang ay, parang nakakaano ng atensyon.
0: Oo, diba? Sa public. Yes.
1: Oo, ayoko nang maginin.
0: Magde-date nga lang kayo. Kunyari, may pag-gimmick pa siya. Utusan,
1: oh, diba?
0: Utusan niya yung waiter. O, bigyan mo ako ng ano. Tapos makakataan ka nila na happy birthday.
1: Oo, oh, ayoko niyan. Alam mo, isa pong maginin ako. Ayoko yung maginin ako sa Mercado Mimis.
2: Chichin mo naman ito.
1: Although, ano siya? Mahilig lang kumain lang tayo.
0: Nakainap rin siya minsan kapag ano, papadalhan ka niya, mag-away ka, papadalhan ka niya ng ano, ng mga bouquet sa apartment mo. Punuin niya yung apartment mo ng bouquet. Ganyan mga
1: grandes. Mo yung ano, pero pag sabihin mo na sa public, kakantahin ka ng happy birthday, tapos
0: example lang,
1: happy birthday, Lance, na
0: may pa-violin kayo sa date, no, di ba? Tapos ano, yung ano, yung violin sa inyo lang, nakatayo na yun sa iba.
1: Siguro kahit binayari, sabi ko, andun ganun, punta ka na doon sa iba. Upo ka na, upo ka na.
0: Tapos matapos date nyo, ay nakatayo pa rin sa mag-violin lang sa ano, ko, harapan nyo, no.
1: Upo na, upo ka na. O, dito ka na. Dito ka, upo sa ano, table na.
0: parang ikaw na lang mahihiyan.
1: O, di ba, feeling ko, ako lang kukuha ng violin, ako na lang.
0: Pwede ba doon ka na? Tara sa turo-turo na lang tayo.
1: Turo nga. Oo, kamerkadong yun eh. Kaya nga. Sadhuya ako karun.
0: Diba? So diba? Ano tayo? So, dito tayo sa small details. At least kapag small details, naaalala nila yung mga ano mo. Kahit quiet love lang siya. Parang ano siya. Parang alam niya yung favorite mo. Minsan kung tatanungin mo siya.
1: Gusto pa.
0: Minsan tatanungin mo siya. Gusto mo pa na ano? Gusto mo pa na ano? Ay, oh, sasabihin niya tapos sa'yo, ay, alam kong gusto mo ito. Kasi ano, parang familiar ka sa ganito. At least ano, hindi man siya parang bonggacious yung mga ano niya sa'yo. At alam least niya yung mga favorites mo.
1: Bilihan ka na ano. Ano ba?
0: Galaw.
1: Siguro may kado yun. Alam niya yung example. Dito
0: tayo sa quiet love.
1: Oo, no, ayoko na.
0: Okay, next na kamerkado siya.
1: Grabe na to, kakainis na si kamerkado yun sa sikmuraan ko to eh. Sabi dito, kapag nag-away ang mag-partner, mas mabuting bang pag-usapan agad ito bago matapos ang araw? O mas maiging magpalipas muna ng sama ng loob bago mag-usap?
0: Ay, ay diba kamerkadong siya, may sinasabi sila na ano, kapag mag-away yung partner nyo, kapag mag-away yung mag-partner, tapos parang okay na sa kanya na matulog na may sama ng loob, parang may mga something na ganun, diba?
1: Tapos meron namang, ano ko Mercadinis, meron nagsasabi na hindi okay yung mga ganun kasi dyan daw nag-uumpisa yung parang gap sa relationship niyo.
0: Kung kaya niyong matulog na may sama ng loob. Pag ganun ba?
1: sige, ako na lang muna. Ito naman kasi, ano ba to? For me, Mercadong Hinis, ano muna, cool down muna.
0: Cool down muna. Cool down muna.
1: Kasi kapag galit kasi yung isa, galit yung isa, parang dadating sa point na parang medyo may sumbatan pa yan eh. Kapag, when you're trying to fix things, tapos parang, ano pa yan, parang, andyan pa kasi yung, di ba, galit yung inis. So, mas lalala pa yung ano, yung problema. Kahit sabihin mo nag-sorry siya, pero parang andyan pa rin yung inis, di ba?
0: Parang feel nyo parang cool hindi, minsan may mabigat pa rin na yan.
1: Cool down muna, kumbaga.
0: At saka, di ba, kamerkanong Shane, parang mas prone sila na parang may masabing mas masasakit pang
1: ay, oo bagay, naman. Diba? Oo naman. So, yun.
0: So, yung choice namin. Tayo sa ano, sa magpalipas muna ng ano,
1: palipas muna ng sama ng loob.
0: Di ba gusto mo yung parang kalmado mo, ano? Hindi, kapag nag-aaway kayo, di pag nag-aaway kayo, alam mo yung meme na yun sa TikTok, yung nag-aaway yung parang minor na ano, minor na bata, yung nag-aaway sila, tapos parang may ginagawa silang trend, na nag-aaway sila, nagaganunan sila, tapos ginaganunan na siya nila, kasi bigla siya niyakap.
1: Ay, ang Jejimon yun. Alam mo yung bata talaga kayo, daming pano eh, no? Nakita ko yun.
0: Tapos yung aming kata. Perfect.
1: Ay, oo, nakita ko yung kamerkado yun. Yung gabi ng mga bata ngayon. Ano yung sa edad nila na yan? Yung Chinese garter pa ako dyan.
0: Diba?
1: Diba? Nag-ano pa tayo? Naghahabulan pa tayo dyan.
0: Kaya nga eh. Pero ano yun, mas gugustuhin natin.

0: parang kalmado na when it comes to ano na.
1: Ano?
0: Alin, kamerkadong Arvin.
1: Kunin mo wallet ko. Dali mo.
0: Ah, pinababayad ka niya sa utang
1: na,
0: mo.
1: Dali mo yung wallet ko dito.
0: Uwi na daw siya.
1: Ay, dali mo yung wallet ko dito. Ito naman ba?
0: Okay, sa kamerkadong Arvin.
1: Ano ba itong bata?
0: Hinihingit lang siya ng utang.
1: Sabi niya, utang mo.
0: Pwede, wait lang.
1: Teka lang, ito naman. At sabi pa dito, kamerkadong Inis. Situation to.
0: Mm-mm.
1: Sabi dito, ang deleted message scenario. Scenario? Scenario. Naman ko to kay Kamerkado Inis, daming inaano eh. Nakita mo yun. Nakita mo may binuran.
0: Ako lang.
1: Bakit kasi hindi mo din?
0: Ito, ako na lang magtatanong. May nabasa kasi siyang ano dito, kakaiba dito. Ito, nakita mong may binuran ng na conversation or message yung partner mo mula sa isang dating kakilala niya. Nang tanungin mo siya, sinabi niyang binuran niya lang iyon para hindi ka naman mag-isip ng masama dahil wala naman silang ginagawang mali. Mas tatanggapin mo ba ang dahilan niya dahil ayaw kanyang mag-alala? Or mas magagalit ka dahil sa kawalan ng honesty niyo sa iyo. Wow.
1: Sorry. Mm. For me, kamerkadong Inis, hindi ako magagalit doon. Kasi nga, 'di ba, dati naman na yung ano, parang ginaconsider lang na lang yung mga feelings kasi nga 'di ba? Sa ira mo man yung mga bayi. Kaya pag nakita diba? Silang kahit 6 years ago pa yan na conversation, pagsaselosa nila yan. So yes. I think yung guy inaano nila lang, think in advance lang imaw.
0: Mm-mm.
1: Para i-delete to, para hindi mag ano worry ro anong girlfriend, kasi meron kasi mga babae na kapag nakita nilang andun pa talaga yung conversation, parang sinasabi na bakit di ka pa maka-move on kaya hindi mo dinidelete yan.
0: Ay, diba? May ganun pala, di ba? O tama, yes. Si Kamerkadong Shane,
1: ganun
0: di ba, para na rin yan sa mga future jowa nila.
1: Oo.
0: Mga lalaki, di ba, or kung hindi man lalaki, mga babae man. Mm-hmm. Na kapag may mga past relationship, anong ginagawa mo? Ikaw ba sa ex mo? Delete mo na yung conversation niyo?
1: Hindi pa.
0: Oh,
1: hindi pa pinapabayaan ko. Delete ko, sige, delete ko mamaya. Sorry naman.
0: Ay, kasi wala ka pa namang ano ngayon. Wala pa siyang nililigawan. Wala ka pang boyfriend yet, so huwag mo muna
1: i-delete. Wala pang inaano.
0: Mag-i-earn muna si Kamerkado Shane.
1: Ay, hindi ako nag-ano.
0: Ay, hindi ka na nagbabackread.
1: Oo, wala, hindi ko ginagawa yung
0: pero naka-restrict na.
1: Oo.
0: Okay na yun. Pero okay na yun, di ba? At least na hindi mo siya nakikita.
1: Oo, oh, ito na, didelete na ngayon.
2: Hindi kasi.
0: Mm-mm.
1: Sorry naman.
0: Gets naman.
1: Hoy na. Pero wala, wala to.
0: Nag-explain siya. Pero okay lang yan kasi minsan baka nakalimutan mo na i-delete or parang hindi pa kayo. Parang hindi mo na siya yung parang sa isip mo agad. Ay, kailangan ko i-delete. Kailangan
1: hindi kasi ako nag-delete ng mga message ko, Mercado Inis. Tapos
0: kasi
1: baka
0: if, diba?
1: Baka may pang-blackmail. Oo,
0: no, di ba?
1: Baka sinabi sa baka may sinabi siya sa ibang friend, charo. Hindi naman ganoon.
0: Saka minsan useful din siya.
1: Oo, di ba? Parang
0: mga screenshot mo. Ba, may sinabi ka sa akin, ha? Balikan na natin sa, to, screenshot.
1: Di ba sabi mo, ganito, ay bakit ganito?
0: But then, ano rin siya, resibo rin yan siya.
1: Pero hindi na ako nakikipag-associate or na wala na kaming communications ever since. Like, kina-cut off.
0: Ah, cut off na talaga siya.
1: Pero kasi Kamerkado Inis, X is X.
0: Oo nga,
1: dapat
0: di
1: na yung binabalikan.
0: Hindi na
1: naman binibigyan second chances. Yes!
0: Tama. Palakpakan si Kamerkado Shane. Green flag. Green flag si Kamerkado Shane. So, hindi. Green cross alcohol.
1: Alcohol yung
0: ganyan. Hoy. Pero, Kamerkado Shane, sinabi mo kanina, hindi ka magagalit.
1: Mm-hmm.
0: Kasi, para naman yun ng guy na parang
1: hindi para naman sa ibang babae, hindi naman sa akin.
0: Kaya. Pero kapag nakita mo yung ano niya, na bigla nag-delete siya, magagalit ka ba?
1: Hindi naman.
0: Hindi naman din.
1: Hindi naman for me. Depende lang kung meron silang usapan hanggang ngayon.
0: Depende sa ano nila.
1: Tapos biglang dininit niya. Pero may recent silang mga chats.
0: Ay, oo.
1: Like kahapon lang, gano'n. Siyempre magdududa ka. Pero pag sinabi natin ng mga conversations,
0: dati,
1: year ago, 6 years ago, okay lang. Ganun. Pero pag sinabi mong kahapon lang nag-chat sa'yo, tapos dinilit mo agad. Hindi, may
0: ginata. Harap-harapan pa talaga. Pinakita mo, ay, dinilit ko nga to.
1: Dinilit ko nga to.
0: Harap-harapan pinakita sa jowa na dinilit ko nga to.
1: Wait ha, delete ko muna.
0: Tama ka naman kung Mercado Shane.
1: Diba?
0: Wow.
1: Bakit parang malaman tama tayo. Ano yung nangyari sa October 1 natin?
0: Yan, ganun agad eh. Pasa-expo
1: ano
0: agad eh. Sabi ng October 1.
1: Yung October 1 namin ni Kamerkadong Johnny, sabi nila, nung ato, yung bungad ng October. Oh, sa Sagittarius. Mm-hmm. Ano yung sinabi ni Kamerkadong Sarlene kanina?
0: Ah, hindi ko narinig. Pero ang sabi ni Kamerkadong, ay ni Kamerkadong
1: parang hindi daw maganda.
0: Rayaline, oo. Uh-oh. Parang ano daw, huwag ka daw magpapauto. Ganun.
1: Akay na.
0: Something. Baka si Nadja ba yung nanguuto dito?
1: Sininyan. Ah, yun nga. Sininyan
0: nga. Huwag ka daw basta-basta papauto. Yun yung ano sa inyong Sagittarius daw.
1: Sininyan nga yun. Minuto niya tayo eh. Jarot.
0: Dapat malalaman mo kung sino yung ano. I-determine mo na agad kung sino yung mahilig mong uto sa'yo pa ng malikawan mo, Ima.
1: Sino ba? Wala pa naman. Kayo lang naman eh. Kayo lang naman.
0: Sa pagkain lang naman kami ng uto. Oh, diba? Di
1: yan.
0: Kami
1: oh, yan. Kayo. Diyan kayo mag-asama.
0: Ay, naaway na kami.
1: Oh, joke lang. Ikaw, Kamerkadong Yunis, kamusta naman yung par sa mga...
0: Sabi raw ni Kamerkadong...
1: Pisces.
0: Oo, Pisces. Kami raw ni Kamerkadong... Ay, ni Katodong Realin. Pisces and Spices kami. Ano daw? Kikiligin daw kami. When? Pero marami naman kasi, di ba? Hindi lang minsan kilig yan sa pag-ibig. Oo. May kilig dahil
1: yes.
0: Nabigyan ka na maraming pera.
1: Oo,
0: sana. Sana.
1: Sana.
0: Or parang may nagawa kang something na ano. Hmm. So, sana ano siya. Kung ano mang klaseng kilig yun, sana magandang kilig.
1: May maganda siyang dulot, no? Hindi
0: yes,
1: naman yung ibang kilig na
0: parang... Hindi naman yung pag-ibig agad ng kilig. May ano siya. Balay mo naman yung luto ng masarap na sinigang yung mama mo. Yung kiligin ka sa asim. Huwag ganun yan.
1: Wala lang kumas.
0: Hoy!
1: Wala lang, kasi di ba may asim pa.
0: Ay.
1: Bakit ganyan?
0: Kamerkadong Shane. Ikaw ha. Kailangan daw siyang maasim.
1: Hotspot.
0: Uy.
1: Wala.
0: Kaya yan, hindi maganda yung bungad sa'yo na October kasi ganyan kayo.
1: Uy, kasi pwede ko hindi maganda yung bungad sa akin kanina kasi ano, yung tipong nasa front ka na ng ano, naupuan ng tricycles, ginpahalin ka. Tapos, din ang basa katungan.
0: Ay, so ano talaga, parang may pagkatotoo talaga yung ano, yung horoscope na nabasa ni Kamerkadong.
1: Tapos yung lunch.
0: Yes.
1: Hindi ako na-satisfy.
0: Sige, ano?
1: Kinaguto.
0: Sa pagkain.
1: Oo, ganun.
0: So, parang,
1: ano ba ba?
0: Parang sunod-sunod yung mga ano niyan.
1: O, sana wag na mamaya, awa na lang,
0: oh. Oo, i-ano, i-full
1: bingo na, bingo na, October 1, oh. Bingo na, oh.
0: Pagkabali mo naman bukas, ano naman, maganda naman yung balik sa'yo.
1: Sana.
0: Ay, gumawa ka naman buti ka Mercado Shino.
1: Oh, huwag! Mabait man!
0: Pero maganda yung balik sa'yo.
1: Eh, anyway, sa atin ay comment section sa atin nga Facebook Live. We come Mercadong Edward Jacob Oberio. Good afternoon.
0: Yes, good afternoon.
1: Kay Emelia Agustin Oberio. Shout out po. Kay Kamerkadong Totong Ramdi. Totong Randy. Pa-shout out kay Sunny Sinieres at Fairies Touch Wellness Spa.
0: Wow!
1: Hello po sa Fairies Touch Wellness Spa. Thank you so much. Tapos, sabi ni Kamerkadong Ninyel, ano naman?
0: Thank you daw sa honest review ng mga anak, sabi ni
1: sabi
0: ng aking
1: J-King
0: pizza.
1: J-King pizza. Hi po sa J-King Pizza sa May. Saan nga to? Nabas?
0: Sa May Makato. Ay, Nabas ba or Makato? Ay, Nabas.
1: Nabas yata.
0: Sorry.
1: Si Ninyel kasi din sasabi. Oh, thank you po. Tapos, wait lang. Sabi niya pa, sino ang anak na mag-asawang sampal? Hindi ko
0: kasi yung mag-asawang sampal, may anak daw sila.
1: Oo.
0: Malay mo, wala
1: baka
0: silang
1: si Ninyel
0: anak.
1: Yung anak nila.
0: Baka ikaw yung anak nila.
1: Baka ikaw yung nawawala anak. Sabi niya pa, parang bagets. Ah, bagets daw.
0: Parang bagets karonak. At Shane.
1: Oh, wow. Ganyan dyan. Pahingin naman
0: akong
1: pizza dyan.
0: Very youthful siya.
1: Oh, ganyan talaga pag maraming problema. Ganyan talaga kapag ano tawag dito. Nanonood kasi ako ngayon kay Mercado Yunis ng ano, ng rom-com.
0: Ay, rom-com. So, palagi ka nakangiti, ganun.
1: Oo. Nakatulala sa hangin. Ano, babaliw na pala.
0: Uy, baka ibang rom-com naman
1: yan.
0: Ay, coolest siya ngayon.
1: Oo.
0: Ay, sige. Kaya pala medyo light lang yung mood natin ngayon.
1: Uh-oh.
0: Kasi parang ano, inspired.
1: Pero pag naging ano,

0: Oh my
1: excited
0: God.
1: Excited na ako sa Halloween kumerkado ng shield. Halloween cosplay.
0: Yes, tapos. Kailan ba yun? Yung ano nyo? Yung parang zombie run?
1: Zombie run? October 31.
0: October 31. Sige. Pwede ba magano lang? Nasa ano lang ako? Like parang nasa stage. nasa ano lang kami ni kamerkado ninyo. Pero naka-cosplay.
1: Pero, okay.
0: Like, parang dyan lang sa ano.
1: Sige, titignan natin yan mamaya.
0: Yung water mo, yung water mo.
1: Sa station lang siya. Parang yes. Taga-ganon ka, taga-motivate ka lang. Bilis!
0: Kaya
1: bilis!
0: Niya!
1: Kaya niya! Takbo! Machannel nila yung MJ, Velgard energy.
0: Jairo Tube!
1: Jairo Tube! Bakasa! Nakaharabasan doon si Kamerkadong Shane.
0: Oh my God!
1: Pero di ba masaya yung gano'n? Oh, diba yung gano'ng activity?
0: Gusto ko isama si Kamerkado ni Niel.
1: Sa may mga sa makamerkado natin na hindi alam yung zombie run. May ano tayo, may pa-fun run po tayo dyan.
0: Yes.
1: Tapos ano, dapat may role na zombie, tapos may role na parang mga survivors.
0: So ikaw, zombie ka? Or magpapahabol?
1: Ako kasi pag ano mabagal ako tumakbo eh. So feeling ko mag-stay na lang din ako sa isang lugar. Kasi kung ikaw yung survivors, feeling ko makain agad akong zombie.
0: Si Kamerkado natin, gusto niya siya yung hinahabol.
1: Siya yung hinahabol, pero maganda sa'yo kasi yung sa feeling na parang yung adrenaline mo parang ano.
0: Di ba sumisigil ako?
1: Di ba? Para ano siya, lalo na kapag marami kayong survivors, marami kayong hinahabol. Pero ako, as mabagal na runner, dito ako sa ano. Dito lang ako, tahimik lang ako. Ako yung
0: pati
1: taga, bakasa! Ako yung taga makarang
0: na to. Try kaya natin, sabihin natin yung coordinator, pwede dito lang kami. Like, pero ano namin kami, naka-cosplay na.
1: So ano yung nagawa nyo dito?
0: Ay, taga-motivate. Bakit? Masama ba?
1: Ganun-ganun lang tayo.
0: Taga-motivate kami, like, go!
1: Display lang talaga.
0: Si Ninyel, sabi niya, go baby, go love!
1: Pero masaya manood ng ganun, diba? Kahit manood ka na lang.
0: Parang may ano, yung intense ba?
1: Yes, diba? Parang feel ko pa rin.
0: Parang yung thrill, yan yung ginanap namin yung thrill. Minsan, ewan na lang. Pero anyways, mga kamerkado, oras natin, alas 2:15 na sa hapon sa ating karangang pagpanumbalik. Basta man natin yung problema, ginsan ka, tunigaman sa programang
1: Dear Marites.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store.

0: sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Like, nakakabulig ka konro kalibo cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa kalibo cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, pakatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business must be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami kinipik sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Mga kamerkado ko pa nang balik ito sa programang Dear Marites. Yes. Sige, hapag kami yung partners ako, si Marites Shane.
1: At ako si Marites Unine.
0: Ag makaroon, papagintag pangutanan sa aton current nga ano. Sige lang. Pagid medyo mahina aro aton nga ano makarna. Aton nga sagap. Pero anyways, Marites Unine, pag-greet man ako sa aton nga mga public market una.
2: Yes.
0: Yes.
2: Yes.

0: Sorry, naka-off. Eto, so ating gini-greet ng mga taga-Numancia Public Market, si Nanay Bigonia Rondilia, Susie Herediano, Arellano Meatshop, Kawaling Store, Nancy Arellano, Punciano Moriente, Maria Lilia, Art Fuerte, Jojo Kainap, Boss Hapon, Ryan Kainap, Nancy Chicken Section, at Julita It Fish Section.
1: Yes, sino pa ka merkado yun?
0: Siyempre from Buruanga Public Market naman, atong ginatamiyaw si Season Aga, Jason Season, Ga Negro, Onion Packs, mga staff at Bread and Butter, Ruabi Variety Store, Stephanie Flores, owner, si Kristen Joy Malaya, si Ranilia Prado, Juliet Nalaunan, Why are you Bisaya ka talaga, Why Are You Variety Store, si Ricky Yap, si Jenny Ann Swallow, Sheila De Juan, Samantha Store, Erwin Daguhoy, Mary Joy Apolinario, Lizel Daguhoy, at Bing Estuya. Kaya nga, di ba? Yeah, iba na naman yung mga pag-search ka merkadong Shane, kundi sa medieval ano hay, sa Antali naman tayo.
2: Sorry naman.
0: Pero nagtry ako dati niya ka merkadong Shane. Madali lang siya gawin.
1: Kasi para ano lang siya eh.
0: Panapang Halloween
1: super
0: talaga.
1: Super dami lang na makeup. Like yes. Ilang ano di ba, parang ilang pa,
0: ilang
1: tapa
0: pato
1: na.
0: Lang.
1: O, ganun. Yeah. Tapos diba? Yung ano niya, yung... Nakatawa kasi dala niya. Nakatawa talaga, oh.
0: Nakatawa yung tsura nila, no?
1: Para silang distorted na hindi mo alam na yun.
0: Para silang robot na yun na parang almost human na yung mukha.
1: Ginawa lang. Yun. Gawa-gawa lang.
0: Yan.
1: Yeah. Gimik ang mukha to.
0: Uy! Sabi na yung merkadong Shane, yung mga abats
1: wala
0: siya
1: yan.
0: Ngayon.
1: Sorry na. Wala kasi akong na, ano?
0: Wala kasi akong... Wala talaga nag-search siya ng mga mukha dyan.
1: Wala. Ito naman. Anyways, mga kamerkado, dito pagbabuhayin pa, basahin natin, huwag yung padayakatan nga problema.
0: Yes.

0: Dear Marites, tawagin mo na ako sa pangalang Martin. Isa akong husband, first time ko magsulat ng ganito kasi honestly, hindi ko na alam kung normal pa ba yung nararamdaman ko. First time ko maging father and nung una, talagang good boy ako sa asawa ko. Kung ano ang gusto niya, binibigay ko. Gusto niya ng food order. May kailangan siya para sa baby, ako bahala. Gusto niya ng bagong gamit, sige. Kahit may mga lakad sana ako with friends, hindi na ako sumasama kasi iniisip ko bago panganak siya ang kailangan niya ako. Pero umabot na kami ng around 7 to 8 months after manganak. Parang wala na siyang pinalampas. Kapag may gusto akong lumabas kahit saglit with friends, may baby tayo. Kapag gusto ko lang uminom ng isang gabi, sinasabi niya sa akin, postpartum pa ako. Kapag gusto ko maglaro or magkaroon lang ng sariling time, parang may kasalanan agad ako. Eh hindi naman ako humihingi ng buong weekend. Gusto ko lang naman minsan makalabas, makausap yung friends ko, makainom ng konti, yung feeling na may buhay pa rin ako outside being a husband and a dad. Ang problema pati sa akin ko parang hindi ko nahawak. Pagpasok ng sweldo, kukunin niya agad halos lahat. Naiintindihan ko naman na may baby kami and may bills, pero kapag may gusto akong itabi kahit maliit para sa sarili ko, nagagalit siya. Sabihin niya, ako lang ang nag-aalaga sa anak natin. Eh di ko naman dinidenay yun. Alam ko mahirap pag-alaga ng baby mare, pero nagtatrabaho rin naman ako buong araw para may panggastos kami. Minsan, feeling ko kahit yung pera na pinaghirapan ko, kailangan ko pang humingi ng permission kung saan gagamitin. Tapos kapag sinasabi kong pagod na rin ako, parang mas lalo siyang nagagalit. Hindi ikaw yung nag-postpartum, ganon. Oo, hindi ako yung nanganak. Alam ko naman yun. Pero tao rin ako eh. May point din na gusto ko lang umupo, huminga, makipagpintuhan sa friends ko without feeling guilty. Hindi ko naman siya iniiwan, may kasambahay kami at kapag nandun ako, tumutulong naman ako sa baby. Kaya minsan napapaisip ako, hanggang kailan ko kailangan mawala? Hanggang kailan ko kailangan mawala lahat ng gusto ko just because naging tatay na ako? Kaya nitong mga nakaraang linggo, mas naging distant ako. Hindi dahil sa hindi ko mahal yung anak ko, mahal na mahal ko yung baby namin sobra. Pero yung asawa ko, parang hindi ko na makilala. Every little thing becomes an argument. Every request ko nagiging issue. At kapag ayaw niya, postpartum agad yung reason. 8 months na and honestly, hindi ko na alam kung postpartum pa ba talaga lahat ng ito o ginagamit na lang niya para makuha yung gusto niya. Kaya temporary ako umalis, iniwan ko muna sila sa bahay kasama yung kasambahay namin. Hindi ko ginawa para takasan yung responsibility ko. Gusto ko lang magkaroon ng space kasi pakaramdam ko sasabog na ako. First time ko maging father, dapat happy ako sa stage nito. Pero bakit parang slowly, nawawala na yung dating ako? Hindi ko alam kung may ibang husband dito na nakakaranas ng ganito, pero ako lang ba yung sobrang pagod na kahit mahal ko yung pamilya ko? Gusto ko rin minsan maramdaman na tao pa rin naman ako. Ano ang gagawin ko, mare?
1: Wow, grabe naman.
0: Yung postpartum kasi kami kaduninis, hindi nagsastop like after a month or 8, 9. Alam nyo kahit mga 3 years or after a year kami kaduninis, andyan pa rin yung postpartum eh.
1: Yes, diba? Parang mas may changes talaga pagdating sa babae after niyang manganak kaysa sa mga lalaki, di ba? Parang sila yung mas nakakaranas ng mga paraming changes
0: sa
1: katawan nila, hormones,
0: yes,
1: di ba?
0: Sa mental health nila, kamerkadinis, yun din eh. Tapos, sa may iba pang aspects na yung nagbabago talaga yung, parang mas, ano ba, parang mas, nababago ng postpartum yung isang babae kamerkadong ninis.
1: Yes, correct, kamerkadong Shane. At saka feeling ko yung lalaki, parang ano siya, si kamerkadong Marty, parang na parang ano pa, parang na-cool sure shock siya since di ba parang bago parang siyang tatay. So parang eto na pala yung life niya, sinign up niya na na kailangan niya maging ganito, na hindi na siya basta-basta magagawa yung mga gusto niyang ginagawa niya dati. Kasi nga, hindi na siya single eh. May ano na siya, may inaanuhan na siya. So siguro nagkataon lang na yung ano rin, yung misis din niya is may pagdadaanan ng mga something sa mga sa mental ano.
0: Oo naman.
1: Parang medyo unstable pa kasi nasa postpartum. Kaya ganun siguro, hindi siya sanay yung lalaki sa ganitong klaseng setup.
0: Tapos naninibago pa siya. Naninibago pa siya. Tapos kasi, yung sa part na gusto ko lumabas,

0: yan na baka kung anong mangyari.
1: Mm-mm. So siguro, sabihin na natin valid naman siguro talaga nararamdaman ng guy, pero may ano rin naman siya, may mali rin naman siya na parang gusto niya agad na ganito, parang gusto niya agad parang magawa agad yung mga gusto niya. I mean, may need pa siyang responsibility
0: na responsibility ka pa.
1: Kasi kakapanganak pa lang ng misis mo.
0: Oh, to 7 to 8 months to naman, no? Parang
1: kaya nga, need pa niya ng suporta mo. Syempre, hay baka mali mo na ano rin din tayo ng misis mo mag-alaga ng
0: bala, baka nilibago. Bago makabawi ka merkado ni yung isang nanay. Diba? Lalo na pag first baby, ako naman to si ano kuya.
1: Kaya
0: sabi nga dito
1: nga.
0: Kamarkaduinis ni Uod. Uod na lang. Wala na siyang
1: boxer. Uod na lang siya.
0: Sabi niya, valid feelings pero nakaka-insulto naman yung sinabi mong yung feeling na may buhay pa rin ako outside being a husband. Mm. Di mo naisip asawa mo, wala na rin ganyan. Laki na rin ng pinagbago sa katawan tapos stress pa. Parang walang nagbago sa buhay mo, nadagdagan lang ng responsibility. I know, okay na masyado palaging postpartum ginagawang reason, pero sana maisip mo rin na ikaw mala yung makakagawa, mabuhay na parang binata. Pero asawa mo, hindi kasi nandyan si baby na constantly nag-attention. Ikaw makakagala ka without worry kasi nandyan naman si wife and you know, inaalagaan na maayos si baby.

0: ano natin, yung gusto natin mabasa ka merkadong yun is, valid yung reason mo. Mm-mm. Pero, syempre, hindi ka na binata.
1: Yes.
0: May responsibility ka na.
1: Kaya, may dalawa ka ng buhay na nakaano sa'yo, nakadepende sa'yo eh.
0: Hindi, maraming nararamdamin yung misis. Mas, kung ito yung nararamdaman ni Guy, how much more yung misis. Kasi madami iniisip yan.
1: Yes, diba? May nagbago na sa mga katawan niya.
0: Lalo
1: diba?
0: Na umalis pa siya sa poder nila.
1: Yes.
0: Diba na, mag-overthink yan talaga, kamerkadong Eunice.
1: Kaya nga, kamerkadong Shin. Ano na eh, hindi na siya binata eh. Dapat, ano yun na yan, dapat isa ulo na rin niya yan na ni kamerkadong Martin.
0: O, ganito ka Martin
1: oh. Isa ulo niya na yan na ano na, na hindi na siya pwedeng makabalik sa dati niyang buhay kasi... Uh-oh. Diyan yung nagpakasal kayo eh, nagsettle kayo ng pamilya mo eh. Parang, yan yung buhay na sinign up nyo. Dapat expected mo na yung ganyan. Oo.
0: Oo. So, diba? Dapat may ano, parang in-expect mo na yan simula pa lang nung nagsettle down ka na sa ano na yan, sa asawa mo, diba?
1: At ito pa, kamerkanong Shane, may nag-comment dito.
0: Mm-hmm.
1: From Oxon. Sabi ni Oxon,
0: if you're... Si Oxon palagi na.
1: Oh, si Oxon. Very common. Avid yan. Sabi niya, if you're doing your part as her husband, then she shall do her duties as a wife. Dapat siya una makakaintindi ng feelings mo as part of your union, not the one causing it to crash. May kasama pala kayo sa bahay, bakit nahihirapan kayo? Kasi si wife, let's say na nanganak nga siya, maraming nagbago. But dapat magaan ang pakiramdam niya, gawin ang makatulong sa'yo kasi ikaw ang provider. Diba dapat magaan kasi titulungan mo siya magkaroon ng kasama. So dapat ikaw ang inaasikaso niya primarily.
0: Mm-hmm.
1: Usap kayo, counseling or sa parents, ninongs nyo about this para malinawagan kayo pareho, uh-huh. Lalo si wife. Ay, okay.
0: Yes.
1: So ano daw? Dapat daw ikaw yung pinapriority ng asawa mo. Ano comments yan? Hindi ako totally, actually di talaga agree sinabi ni Oxon, di ba? Kasi di ba?
0: Na bakit parang may yung baby pa yung baby,
1: parang sarado pa ng baby na ano. Ay sorry, dumating ako ah, dinutuloy kita mag priority yung asawa. Sorry na agawan ko yun ng ano ha, ng place ng asawa.
0: Spotlight, ha?
1: Oo, kaya
0: sorry dad ha.
1: Agaw spotlight.
0: Yun, naging baby ako dito
1: kaya
0: eh.
1: Nga. So parang yaan naging mo. Naging ano pa alalahanin pa kasi nadagdagan yung ano yung alaga
0: alang na. Ako na sinabi niya. Patingin nga ako para manay.
1: Ito si Oxon.
0: Then so then she shall do her duty.
1: Ayun nga, di ba?
0: Babae ba yung lalaki?
1: Lalaki si Oxon.
0: O, di ba? Ano? Ganyan eh. Hindi nyo alam kung ano yung naramdam ng babae. Ganyan
1: yes.
0: Kayo.
1: Yes. Hayun ako si Oxon. Tama naman siya sa, ano, dapat magpa-counseling kayo kasi need nyo ng, ano, parang third person's perspective dyan. Kasi,
0: oo,
1: like para maintindihan, maintindihan yung dalawang side, kung saan nanggagaling yung dalawang side.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung kakilala nyo lang din yung mag-ano sa inyo, may possibility.
0: Oh, diba?
1: Di na may maging bias.
0: Hindi mo tabi ginawa ng asawa mo, di ba? Ganun-ganun
1: kaya
0: yung
1: sa
0: bias. Sana...
1: Ang galit na si Kamerkanong Shane.
0: Kasi sabi niya dito, parang mas yung ano daw, yung wife daw, dapat nakaintindi talaga sa, unang nakaintindi sa husband. So ano, so sino dapat yung...
1: Kaya nga, bakit naiintindihan mo ba yung ano mo, yung asawa mo, kung saan din siya nanggagaling? So dapat...
0: Pakagat kita sa asa, tsara.
1: Ang unfair naman, no, na siya kailangan kanya intindi, tapos siya hindi mo siya kaya maintindihan sa nararamdaman.
0: Oo, sino binang anak sa inyo?
1: Kaya nga eh, so, kasi ganyan din sa magiging bias, pero mas marami kasi talagang changes yung babae once na ano, na kasi sila yung nag-carry ng babies. Malamang sa katawan nila may mga changes, may mga hormones. Yung lalaki is parang...
0: Pero yung nawala lang sa kanya is yung time with friends.
1: Oo. Nawala din naman na time ng with friends yung ano yung babae, di ba? Yung asawa niya, syempre nag-aalaga na siya, no? Ano siya, breastfeed.
0: Oo, ganun. Daming ginagawa niya, daming
1: yes.
0: Iisip niya. Ikaw, hindi na ako makapano. Oh, hindi na ako makawarong.
1: Oo, di ba? Ang gusto lang naman niya is parang nakikita ka niya 24/7 dyan or mag-stay ka dyan sa
0: unfoder
1: niya.
0: For support lang ba?
1: Yes.
0: Oh, over naman to. Hindi 8
1: months
0: ka lang.
1: Valid rin naman yung ano niya na gusto ka niyang ano dyan. Kasi very dependent pa yan sa US. Mag-ama.
0: Balik ko na rin sa parents niya para matapos sila sa
1: kanya. Gagalit na siya.
0: Kasi yung mga solusyon.
1: Solusyon ibalik sa parents.
0: Walayan mo na yan. Balik mo na sa parents niya. Dami mong kulang.
1: Hoy, gabi naman.
0: Char. Ayun nga, dapat may intervention.
1: Yes.
0: Tapos mag-usap

0: lang, alam mo yun, like magkaharap kayo. Like pwede sila kami kaduinis mag-usap sa psychologist.
1: Yes, ganun. Ano, or sa mga ano na yun, no, relationship counseling. Pero ano,
0: marriage,
1: marriage counselor, mga ganun para ano,
0: para may ba nilagay sa psychology.
1: Pero pwede rin naman ganun actually.
0: Pero pwede din ba?
1: Kasi
0: natatanong din ako.
1: Pwede naman siya kung ano na siya, parang feeling ko last step na yung psychology na yun.
0: Oh, pag ayaw mo ta parang pag awawagit at nagapailagong kinilay.
1: Pag awagit ano mo, diba? Pwede na ami something wrong siguro sa ano yung utak na to.
0: Pero anyways, mga kamerkado, oras na ito, alas 2:43 sa hapon sa ating pagpanumbalik. Last part itong programa. Hindi mabatean pagkatapos yung pinaka-reminder. Stand by.
1: Yes.
2: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng,

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do service yo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga-Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw. Dahil

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami madaan ang lasa, at manami madaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa atong lawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod. Solanoy

0: sources, inibala, mapatihan, kag masaligan o kun indi, pareho sang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaluon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala nga journalist, ato ni check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto ukon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway ukon video. Inibala artificial intelligence ukon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod ukon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ay, tama niyan. Mga kamerkado, dago panubali kita sa programang Dear Marites. Last part yun naton, medyo napapasarap na pag-scroll na ka.
2: Ayan, ito na last part na.
1: Cute naman. Ang cute.
3: Cute naman, diba? Ayan.
1: Oo. Anyways, mga kamerkado, sa aton nga last part, no kamerkado ni Miss Raya Karanga. Duga nga siguro nga comment naton, basahon natong kamerkado.
3: Ay, yes. Ito pa, may nagpadala pa. Si kamerkadong Kat-Kat, sabi niya, motherhood is hard. Daming changes, but as a wife and a mother, my body changes. My life changes and so as my husband. We've been carrying the baby for 9 months and tayo pa rin paglabas nila. But let's be considerate sa partner natin. Hindi lang tayo ang nape-pressure as a new mom, sila din. The pressure to provide not just one head but adding the baby, sobrang pressure. Plus responsibility nila sa workplace, sa bahay, as a husband, as a dad. They too feel the pressure, hindi lang tayo. So let's observe and consider their feelings too. Hindi lang tayo lagi ang bida sa buhay, may asawa at pamilya. Ay, okay, ito coming from Kat-Kat.
1: Kat-Kat. Okay. I think, yan yung perspective niya. Minsan kasi kami ka doon yung miss, iba rin yung pag-ano eh. Parang yung, iba-iba yung situation.
3: Yes.
1: Parang kasi si Kamerka doon, Kat-Kat, meron siyang, aside sa asawa niya, meron siyang kasama. O, diba, na member ng family nila. So, parang
3: yes. Yes. Or, baka talagang, siguro, sa mga ganitong sitwasyon, baka talagang, ano na, yung gusto nila is parang bawal na lahat. Parang ganun. Mm-mm. Something ganun.
1: Pinagbabawal lahat.
3: O, pinagbabawal lahat. I mean, may point, may ano naman kasi, valid naman yung nararamdaman ni kamerkadong
1: Martin.
3: Ang kaso lang, inaano lang namin sa kanya na parang he should get used to that kind of life
1: set na up yan. Then.
3: O kasi na medyo na culture shock pa siya eh.
1: Yes.
3: Pero kung talagang gusto niya mag-ano, then ano na lang niya talaga sa asawa niya. Huwag naman siya mag... Ano sabi niya kanina, parang nagiging distant na daw siya. Parang naman yung bigla silent treatment ng asawa niya.
1: Amats mo ah.
3: Huwag naman.
1: Nakatay ka na boy.
3: Sabihin niya lang. Parang mag-usap pa sila na parang ano. Ito yung gusto ko na parang... Sige, bibigyan kita ng assurance, pero this time dapat payagan mo. Kumang ganun-ganun sila. Oo. I-figure out nila nila. Mag-asawa naman sila. Alam naman, bigyan mo na silent treatment. Asawa mo. Asawa mo.
1: Pero anyways, Kimber Kaduinis, oras sa inaton, alas 12:58 sa panaray. Karangang oras, ginatuban, can you eat more? Power Probiotics 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Pag more power daily, mga
3: kamerkado. Yes.
1: Piling ko, mag-usap na lang sila, tapos mag-uminom sila ng more power coffee.
3: Yes.
1: Diba? Para at least... Parang ano niya, parang anak niya ipa like talk lang baga nga, very casual lang nga, ganito kasi yung nararamdaman ko. Okay, gets makumat nga may postpartum ikaw. Pero pwede may me time ako, like konting oras lang. Magpakiusap siya, hindi yung
3: diba,
1: parang...
3: Pwede naman may babali ng konti.
1: Oo,
3: no?
1: Diba? Huwag siyang parang...
3: Bigla hindi nakausapin.
1: Biglang...
3: Ay ko.
1: Parang ano ah.
3: Grabe naman yan, para naman ikaw yung babae dito. Parang ikaw yung tinutoyo eh. Ah, para kang ganito.
1: Oh, para kang ganiyan.
3: Sige kayo na para ako dito na lang ako sa ako.
1: Pero yun nga mga kamerkado, 'di ba? Like communication is lucky talaga mga kamerkado. Kasi pag walang pag hindi kayo nag-uusap, syempre merong misunderstanding and such. Diyan na nagkakaproblema sa marriage nyo. So, 'di ba? Dahil lang sa yun na inuutusan ka, tsaka hindi ka nakaka-go out with your friends, eh hindi naman nakakalabas yung asawa mong babae, 'di ba?
3: Yes, want mo daw sabi niya. Sabi niya want mo ba?

0: Relax.
1: Ere is makamerkado. Oras natin as 12:59 sa hapon. Thank you so much sa pag-iba ninyo kamon this Thursday afternoon sa mga nag-comment ka to sa Facebook Live abugid nga sagamat. Yes. Aga, syempre, sa ating karing mga kamerkado na sa public market, abuman ka rin sagamat. Aga, yes, Martin. Man.
0: Yes.
1: Go home. Uwi ka na to naman para namang batang.
0: Kaya nga.
1: Uwi ka na.
0: Intindihin mo na lang. Dapat mas malawak na lang talaga yung pag-intindi mo. Kasi hindi rin naman niya ginusto na maging ganun, yes, yung pag-overthink siya. Kasi isa sa hormones din niya yan.
1: Oo naman.
0: Diba?
1: Yes.
0: Dapat mas lawakan na lang natin yung ano, pag-intindi natin.
1: Dito lang, mag-adjust ka. Dito,
0: yes,
1: lang.
0: Yes.
1: Oo. Tsaka, syempre, Martin, mag-usap kina asawa mo. At yun nga, consider counseling na rin.
0: Yes.
1: Oo. And correct, of course, magkano?
0: Ito magkano? What mo ba?
1: Anyways, ilang ano na lang, days?
0: 85
1: days ago, wow, before Christmas, mga kamerkado.
0: Yes.
1: And of course, oras na to last sa hapon. Thank you so much ba sa ating karang partner sa Metechnical Psyche, kamerkado Heranyo Misina. Ako man si kamerkado Shane Flores Masalio.
0: At ako si kamerkado Eunice Estelislao. At ako si kamerkado Aklan.
1: Ang boses sa puso na bayan.
2: O ayan, tapos na naman ang heart-to-heart nating chikahan. Kung bitin ka pa, aba, huwag kang mag-alala. Magkikita pa tayo sa susunod na episode. Kaya ihanda na ang tanong, hugot, ulihim na gusto mong ibunyag. Dahil dito, walang judgment. Puro payo lang. Kasama si Mare Tess.
3: Ito ang Radyo Merkado. Ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antoninos Drug Store, Malinaw Public Market,

0: Purpose Cooperative, Lazo Public Market, MyPass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success.
1: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Calibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Calibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Calibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Calibo Cable, hay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
2: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwa, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Don't stop. You get enough. Keep it locked. Radyo Merkado.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisika. Mga nararating na pangarap. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: kanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawag ito ang beneficyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billione Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ako ay si Salvacion Herrera, taga Mambog, Banga, Aklan. Dewang dagunyon kami sa Calibo Cable. Nakakabulig ang internet sa Calibo Cable sa akong unga. Akong gusto sa Calibo Cable ay madasig iyong internet at saka manami andang servisyo. Nagpasalamat kita ako ay ginaservisyon kami iya at internet at sipak ano ay nakakabulig sa business nakon.
4: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Calibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
5: Your music. Radyo Mercado. Radyo Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit It More Power. Dayawang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na na, Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kong kamo. The best
0: try
1: More Power.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rancho Mercado. Rancho Mercado.
1: Rancho Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maypas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Farm.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabing, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Bilyones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maypas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rancho Mercado. Rancho Mercado. Radio Mercado. Ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mula sa bulwagang pambalitaan patungo sa mga merkado sa ating bayan gamit ang makabagong teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kong kamo. The best,
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poong, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang Merkado Publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: sugar.
1: Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Mga kwento ng buhay sa merkado. Mga taong nagsisikap. Mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisika, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinga

sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang merkado publiko, puso ng isang komunidad. Dito nagtatagpo ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. Naghahanap ng mga pangangailangan ng kanilang mga tahanan. Parang isang malaking pamilya na masayang nagtutulungan, nag-uusap at nagtatawanan. At sa gitna ng ganitong masiglang kapaligiran, may isang boses na laging naririnig, nagbibigay ng aliw, impormasyon at inspirasyon. Ito ay ang radyo, isang mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Ipinapakilala ang Radyo Merkado, ang pinakabagong pamamaraan ng pagbibigay impormasyon gamit ang tradisyonal at makabagong teknolohiya na nag-uugnay sa radyo, sa merkado at sa mga tao. Radyo Merkado, nag-uugnay sa taong bayan at pamahalaan para sa pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Nagbabahagi ng mga kwento ng pagsisikap at nagbibigay ng mga balita at impormasyon na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
0: Ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

Sa merkado, mga tao'y masigla, nagsisiksikan, at nagtatawaran. Ngunit iisa lang ang kanilang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Cheers!
1: Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radyo, iisa lang ang pinakikinggan. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan. Mga kwento ng buhay sa merkado, mga taong nagsisikap, mga nararating na pangarap. Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: ito ang Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Panginoong Diyos, sa pagbubukas ng bagong umaga, dinadala namin sa iyo ang aming pasasalamat sa panibagong pagkakataon na iyong ibinigay. Gabayan mo po sana kami sa merkado upang harapin namin ang bawat hamon ng buhay na may tapang at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at kabutihan sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan mo po kaming makita ang bawat oportunidad upang lumago hindi lamang sa aming kabuhayan, kundi pati na rin sa aming espiritual na buhay. Amen.

merkado. Bagsakan sa mga presyo at gikalidad ng mga produkto. Ang Radyo Merkado, amo naman ang bagsakan sa presyo. Kaglabing unang mga balita, pulis at hospital reports, presyo ng mga balaklon, kagsiban pa ka mga positibo nga impormasyon. Tutok na sa pagpamati sa aton programa, Bagsakan sa Radyo Merkado.

0: Good morning, madalnya gahon sa ating mga kamerkado, sa ating mga negosyante, mapahulsela ka man o kona retailers, nauna gahon sa ating mga merkado publiko sa makaroon nga pang orason. So madalnya nga gahon, una sa ating mga tandara-tandara, matansero, matansera, bolantero, bulantera, nga masusako gahon sa pag-plastar, pag-pahaom sa inyong mga papag, sa inyong mga stalls. Sa inyo karoon yung mga pwesto, una sa atin yung mga public markets. So good morning again mga kamerkado, welcome sa atin yung mga pagpayag, ita programa nga bagsakan. Makarangita adlaw, ita biyernes, petsa dosgon, sa bugan ita Oktubre dagun 2026. So thanks God, it's Friday mga kamerkado. Para una sa ato niya mga kaiga manghuran. At the same time, ay good morning kita na una sa ato niya mga public markets. Nga may market day kada adlaw ita biyernes. Una sa ato niya mga kaiga manghuran sa may banwat numan siya. Aga sa banwa ita tangalan. So kabay nga magiging manami. Rato niya adlaw ita ato niya mga kaiga manghuran sa makaroon niya pang orason.
1: Pagsakan.
0: Sa makaroon niya edisyon, eh, mag-atod yung man kita, itadekaroon niya mga balita, aga dekaroon niya mga impormasyon para sa inyo man niya mga kasayuran mga kamerkado. Sa makaroon niya, biyernes ng edisyon, biyernes nga pag-pangalagad, ita programa nga bagsakan. Siyempre, inyo mag-iilagad makaroon niya gahon, si kamerkado nga RB na Rompe. Aga, syempre, maging kaibahan mo natin sa pagdating sa balita, makaroon niya agahon si kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar. Ag, maging partner natin sa technical side, si kamerkado nga Hiranyo Misina. So, sa akin ng mga merkado ha, ita alas 6:30 sa paghatod kinyo, it mga balita, aga impormasyon.
1: Pagsakan!
0: Sana rin mga balita, ang ato niya igatod at kinyo makaroon niya agahon mga kamerkado. Kahapon, Oktubre 1, ay ginumpisan yun man or ginbuksan. Dekaroon niya Regional Science Technology Innovation Week. Iya sa atin niya, Probinsya Ita Aklan. Kasiin, katuyan ka na, niya ipakita, pinagi sa mga exhibits, rong mga inovasyon at teknolohiya nga gindevelop. Iya sa atin niya, Region 6. Rekaroon niya aktibidades, ay magabuhay ita tatlong adlaw mga kamerkado. Ag magatahop gani hinaga Oktubre at 3. So sa syempre para una sa mga makabig nato na ay mga estudyante ay pwede gid kayo maka warang-warang na sa ato niya may ABL Sports Complex sa may barangay istansya. Kaya not only doon dahil ka rin yung mga robotics, doon pila ka rin ka mga teknolohiya na pang-agrikultura at the same time doon mga food research. Itatanong na nga mga ahensya ita gobyerno ay ginapasundayag man pinagis din nga exhibit. Itatanong niya Department of Science and Technology o kana DOST Western Visayas mga kamerkado. Aga syempre, kabahin man kararong pilauna sa mga state universities and colleges o kana SUCs. Iya sa ato niya Western Visayas. Yakip yun, dato niya klana state university. Sa daman ka rin niya mga mambay natin ay teknolohiya. Yabigon sa pag-amlig sa ato niya Aklan Pinia itong mga development. So una man ninyo ron makita mga kamerkado. At the same time, sa pila ka rin ka mga mambay natin ay ginahimo man nga mga tikang itatun una nga DOST, particular itong Philippine Textile and Research Industry, although dahil nga PTRI sa mga mambay natin ay textiles or dahil mga tela iya sa atin niya Western Visayas. Sa lipin niya ni dahil karoon niya Aklana Pinya itatun niya probinsya adong Hablon ita Iloilo aga syempre dong iba pa karoon niya mga natural fibers niya mahimo niya magamit para man maging sustainable tarong pila sa atin niya mga gambong at the same time rato niya suksok sa mga kamerkado.
1: pagsakan.
0: So, sa atin na nga mga kamerkado, ha, hastahin aga pa, dindekar niya exhibit. Una sa atin niya may ABL Sports Complex.
1: Pagsakan.
0: Samtang sa ipadugang aron yung mga balita, kaya kahapon naga barato naging sugayon naton nung buga ni ta Oktubre. So sa aton una nga mga igmang hot, sa aton nga mga kaigmang huran, ay makaraman niya bugan is the day nga Cyber Security Month. Aga sa dekaran niya doon ato niya Department of Information and Communications Technology ay nagihimo dekaran niya Cyber Security Month Celebration. Iya sa ato niya Western Visaya. So kabahin ka na mga kamerkado ay ginpatpat itaton niya Regional Anti-Crime or Anti-Cybercrime Unit. Itaton niya Police Regional Office 6 rompila sa mga scams. Nga mahimo nga magaguntad aga magapang biktima una sa tanya mga kaigmahuran. Nga bigons day karon nga mga online scams mga kamerkado. Kaya di makita mahambay naton nga kung holiday season ay mahambay naton nga nagap na agma rumpila sa mga scams at the same time doon mga scammers nga nagapang biktima iti palauna naton sa mga individual. So ginpatpatra doon pila sa mga hambay naton ay mga scams. Paano raya malikawan? Ano doon mahambay naton niya red flags sa iba't ibang klase it mga scams? Sabi ko makaroon niya iyan kita sa Age of Technology mga kamerkado. Sa atin din niya, igapatpata kinyo aga. Siyempre, igapabati man. Rong pagpabutsyag. Itatan niya, Regional Anti-Cybercrime Unit. Itatan niya, PNP Police Regional Office 6.
1: Pagsakan!
0: Sometimes, ipadugang karon niya mga balita. Doon dayaman karon niya operasyon sa stricto. Niya pagpatuman sa dekaran niya paggamit it mga unauthorized. Aga peke ng mga plaka. Ay nag-umpisa rin man, makaroon niya bugan ita Oktubre mga kamerkado. So daya karon ay magaling man sa ginpapanaog nga mando, magaling sa atin niya Central Office or magaling sa daya nga Land Transportation Office National. O sa daya karon niya pag panakop. Aga pag siyempre pag tao ita pinalidad sa kung sino man nga mga individual rong nagagabag o nagagamit iday karon niya mga hambay naton ay bukon ita autorisado ag mga peke nga plaka nga ginagamit una sa aton niya mga karsadahon mga kamerkado. Datan man doon niya igapatpat kinyo sa kabugasan natin niya pag pangalagad mga kamerkado. Aga sa dugang pagkikaroon niya mga balita, sa dugang natin niya mga impormasyon. Kahit the last time to, at ato niya nahambay niya again na mando, ito karon niya pangulo sa mga law enforcement authorities or law enforcement agencies natin. Doon dayang crackdown sa mga community-based criminal groups. Gakip yun, doon dayang TBS or True Brown Style. May another naman niya pagpahayag si DLG Secretary Rimulya mga kamerkado niya kung sa CN. Ay, doon dahil karoon niya doon mga manami istigon niya binuhatan. Ito yung True Brown Style nga grupo ay hindi makapapundo sa crackdown or hindi mambang excuse sa ginaaligar criminal acts. Yakon sa CN

0: artista, criminal group sa mga kamerkado. Ang nakikita to is doon dahil ang grupong TBS or True Brown Style yung sinag-react man niya ni After. E de karon niya pag pahayag ni SILG Rimulya mga kamerkado. Pagsakan. Pero yun mga kamerkado, pila sa atin yung mga balita impormasyon. Yata niya pagkatauan ni Taligwa Dagan sa Kabugusan. It atin niya pagpangalagan. Aga mga nanan man, is atin karon niya pagsikiron. Rato niya diwesti pag-asa sa pinakaulihi niya dagaganita paniempo. Iya sa atin niya pungso da Pilipinas. May pag-uan-ugan, pag-expectaron kita, ya pag-asaw-asaw, pag-bubo. E da yung ugan niya sa ato niya Western Visayas, probinsya na klan, makaroon niya adlaw ita Biyernes. O kon kahapon niya, nagkaroon niya pag-uan-ugan. Sa ato doon niya, syempre pag-sikuron man sa Kabusan, itato niya pag-pangalagad mga kamerkado. Pagsakan. Tumay na kita, 24 minutos. Rong nakaligad sa oras sita alas 5. Agrakan na nga pag tamyaw. Pag good morning. Pag abi-abi yun ay una sa atin yung mga kaigmang huran. Nga una gon sa atin yung mga merkado publiko. Sa atin yung mga public markets. Sa makaroon nga pang orason. Good morning again. Maday nga gahon na sa atin yung mga merkado sa may banga public market. Out of us sa public market. Madalaga Public Market, Agli Bacow Public Market. Good morning man sa atin yung mga igmang hod. Sa atin niya, dahil karoon niya, Banuaita, Malinaw. Una sa Malinaw Public Market, Leso Public Market, Numansya Public Market, Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabasa Public Market, ag Borwanga Public Market. Sa pilauna ka mga kamerkado naton, niya masusako yun sa makaroon niya pang orason. Pagsakan. Sa ito naman, niya mga kaigmang huran, niya nag-iba katon, pinagi sa ito niya mga social media pages, ita Radyo Merkado Aklan. Pero na, nag-iba katon. Una, sa ito niya mga kaigmang huran, kaya nag-tutok pinagi sa atin niya live stream ito Facebook page at YouTube channel ito Radyo Merkado Aklan. Good morning again. Kamusta una sa atin niya mga kaigmang huran? Kamusta rin nga pagbangon ninyo? Ito ay karoon niya Biyernes nga agahon. Abay niya maging manami sa atin niya mga kaigmang huran. Tama na ito, 27 minutos rung nakaligat niya sa oras ita alas 6. Ag daw nakastandby man, katon karon niya diwastiya pag-asa. Sa paghatod man katon syempre, ita pinakaulihin niya weather update o kon weather forecast. Iya sa aton niya pungso da Pilipinas mga kamerkado. Kaya syempre, kinamadama sa yuran niya. Bigos ato niya mga public markets. Agagod niya makapahauman. Rong pila natin una sa mga kaigmang hura. Pagsakan. Sa ato lang siguro na yung pamatiyan doon weather update. Magaling sa ato niya Diwastia Pag-asa kay Diwastia Pag-asa weather specialist Obeta Badrina mga kamerkado. Ato niya pamatiyan.
1: Po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, October 2, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images na ang trough, o makikita niyo po itong kaduktong ng mga kaulapan mula sa bagyo pong na may international name na Choy Wan, ay patuloy na makakaapekto particular na sa may bahagi nga ng Visayas at Mindanao. Makikita niyo po no, medyo maulap pa rin yung kalangitan ngayong araw, particular na sa bahagi ng Mindanao at ilang bahagi nga ng Kabisayaan. Ang hulang lokasyon naman ng bagyong Choy Wan ay nasa halos 2,500 kilometers silangan ng Northern Luzon. Patuloy pa nitong lalakas, posible po hanggang typhoon category itong bagyong ito, pero hindi pa rin natin inaasahan na papasok ng nito pong Philippine Area of Responsibility. Hanggang this weekend, magpapatuloy po yung pagkilos ng bagyong Choy Wan pa Hilaga patungo sa may bahagi nga ng Japan. At dahil po doon, inaasahan natin hanggang this weekend na yung bahagi ng Visayas at Mindanao ay magiging maulap yung kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Samantala, sa may bahagi naman ng Luzon, makikita po walang masyadong kaulapan naman sa may Luzon.

0: Inaasahan po natin ngayong araw generally po ay fair weather ang mararanasan. Bagamat mainam, magdala pa rin po kayo ng mga pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga mabibilis o mga brief na mga thunderstorms. Kadalasan po yan sa tanghali, sa hapon or hanggang sa gabi. Kadalasan po tumatagal ng mga isa hanggang dalawang oras. At maliban nga dito sa bagyong Choiwan, wala po tayong minomonitor na namang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin pong low pressure area. So inaasahan po natin hanggang this weekend, ganito po yung ating inaasahan magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na nga sa may bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan nakaka-apekto yung trough o yung mga kaulapan o buntot na dala ng bagyong Choiwan. Samantala, dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin ngayong araw ay posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Bagamat inaasahan po natin, lalo na sa umaga hanggang tanghali, medyo mainit na panahon at maalinsangang panahon pa rin yung mararanasan. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Medyo mainit din po sa Tuguegarao, hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio naman, nasa 18 to 24 degrees Celsius, habang sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, inaasahan din po natin ang mga localized rain showers and thunderstorms at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa City naman, 25 to 33 degrees Celsius. Mas malaki naman yung posibilidad ng maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan sa bahagi ng Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas dulot nga ng trough ng bagyong Choiwan. At ang nalalabing bahagi naman ng Kabisayan, particular na nga Eastern Visayas, mga localized thunderstorms naman po ang mararanasan sa dakong hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Cebu, nasa 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, makakaranas naman po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog ang malaking bahagi ng Mindanao. Kaya maina, magdala po kayo ng mga pananggalang sa ulan. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, nasa 25 to 34 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro naman, nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning at banayad daga sa katamtaman na magiging pag-alo ng karagatan dito po sa ating bansa. Gayunpaman, dahil nga po may mga thunderstorms pa rin, mainam, lalong-lalo na para sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat ay iba yung pag-iingat po. Lahat kung minsan, kapag may mga thunderstorms, lumalakas yung pag-alo ng karagatan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:45 naman ng gabi. At sundan po tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa gaya ng pagasa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph kung saan makikita nyo po yung mga in-issue natin na mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. So nakamapa po yan real-time. Basta pumunta po kayo dito sa websites at sa iba't ibang mga social media platforms ng Pag-asa. At live naman nagbibigay update mula po rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at blessed Friday sa inyong lahat.
1: Pagsakan.
2: Sa ring-ring nga nabatian na mga kamerkado doon nga pinakaulihi nga weather update. Magalin sa ito niya, Diyostia Pag-asa nga ginhatod ka ton ni Diyostia Pag-asa Water Specialist, Obet Badrina mga kamerkado.
1: Pagsakan!
2: Sa ito na nga mga kamerkado, sa ito niya mga igmang huduna, mayroon ang itang 32 minutos rong nakaligad sa oras ita alas 5. Sa dugan natin siguro ang mga balita, impormasyon at the same time pagpatpat sa pala natin ka mga ginpang headlines. Ito lang balikan, mga kaligad, rong pilakaron ka mga pahinumdog. Kindly standby mga kamerkado.
3: Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: po si Kia Rodrigora from Banga Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasa Iran Koro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka Konro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generate income. So ako nga nagustuhan sa Kalibo Cable ay madasig do servisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatuhog lang sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man ang lasa at manami man ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Got to do is move. Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya Itsambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblasyon Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carl's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it!
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Inibala, mapatihan, kag masaligan o kung hindi. Parehos ang mga trusted media outlets. Ikadwa, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, inibala, kilala ang journalist, ato ni-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga laragway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundong nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Pagsakan.
5: May 44 minutos yun, mga merkado rin nakaligad sa oras, ita alas 5. Agbalik yan sa nga pagpangalagad sa ito niya programa, roon niya bagsakan, syempre niya kapanyalagad, si kamerkadong RB na Rompe.
4: Bagsakan!
5: Oya, good morning una kay Auntie Jocelyn Cuesta sa may bahay ni Barangay Sibalio sa Banwa Ita Banga. Good morning, Kimo nate. Kamusta una rin natin niya paniempo sa Banwa Ita Banga. At the same time, sa pila natin kay mga kaigbang huran nga nag-iibagid, nagi sa atin yung mga social media pages. So sa atin na nga maigbang hod, nga pag-apo naka-follow ha, sa atin yung mga social media pages, ay i-type nyo yung sa inyong mga search bar, yung Radyo Mercado Clan, and i-like and follow sa atin yung Facebook page, at mag-subscribe sa atin yung YouTube channel, at like and follow man sa atin yung TikTok account. Sa pinakuli ko rin yung mga balita, impormasyon, mga nagkainabon at uli sa ating probinsya Clan, sa ating pungso da Pilipinas, on skin sa Guwait Nasyon, hayin nyo ron niya mabatian, mapamantaw, mabasahan, pinagi sa atin yung mga social media accounts. At the same time, una man, daraw pila sa amin yung mga news and public press program, Ita Radyo Mercado Aklan. Open man, dati niya comment section sa inyong mga reaksyon, session, o kung greetings o gusto ipatamyaw. Aga, syempre, ito na niya pag-basahon sa kabugusan ito niya pag-pangalagad mga kamerkato.
4: Pagsakan!
5: Mayroon ang itang 47 minutos rung nakiligad sa oras ita alas 5. Ang sa ito niya nambal kayo na mga kamerkado dahil karoon niya may kaantanan kaya nagsugod niya ito sa buwan ita Oktubre. Ay mambay naton nga nag-uuso man or nagapanarasa man dumpila sa mga scams iya sa ato niya pungso da Pilipinas do mga scammers nga nag-uuso yun ang gede dahil nga oportunidad nga makapamintaha sa pila naton ka mga individual so bilang kaparte man dahil nga cyber security man at makaroon nga buwan ita Oktubre ay sa ginpatigayin ka niya kick-off itatay niya DICT Western Visayas dekoran niya aktibidad ay ginpatpat itatay niya Regional Anti-Cybercrime Unit sa idagom itatay niya Police Regional Office 6 doong pila sa mga scams at syempre doong mahaba na ito pila sa mga sinyales niya kung paano man ba nga daya scam kung lihiti mo baga or bukol o daya karon niya pag pangloko dahil sa makaroon niya pangyempo not only dun daya nga mabanaton online scam so di magiging una man dun daya nga lab scam rong hotel or accommodation scam yabi yun sa mga nagabakasyon may mga nakaplano una sa atin niya mga kaigmang huran. So, para lang siguro sa kaundan, aga syempre sa pagpatpat, itatan niya Regional Anti-Cybercrime Unit, ay ato lang pamatian na mga kamerkado, pero nga, dayang pagpabutsag or eksplikasyon, itatan niya RACO 6, ita Police Regional Office 6. So, ato lang karon niya pamatian mga kamerkado.
4: Pagsakan!
5: Oh, samdang ginangan pa. Ito niya partner sa technical side. Teka rin niya, syempre, kabahin man. Eh, kahapon, nag-umpisa din ding kick-off. Ita cyber security month. Kaya sa atin niya, Western Visayas. Aga, syempre, kibahan mo yung karadong ay makaroon isa limitado suno sa atin niya RACO 6. Rung andang mga tawuhan niya mamba natin ay mag-cater sa pila karon ka mga cybercrime incidents. So sa bilog sa nang mga hambay naton ay ginahimo makaron is syempre dong information na dissemination para nga malikawan nga mabiktima malikawan nga adong inyo karon nga kwarta nga ginhuguran ay madtugang sa daing mga scammers uko na oportunista mga kamerkado. So, ato lang karon niya pamatian. Karong eksplikasyon mga kamerkado, itatun niya. Regional Anti-Cybercrime Unit 6. May kaantanan sa mga scams. Iya sa ato niya pungso da Pilipinas.
6: Arit, online scam. So, ano bala ang online scam? For example, basta online ang imong transaction, pag nagpadala ka sang sang kwarta, kag hindi natabo ang imong transaction, online scam na. Ano ang napasulod sa mga online scam? Na mag-order ka online, then mobile banking. Nga dito mo lang ginpadala, abi mo ang ginpadalaan mo legit nga account. So mas nami pa, para ma hindi naton maano ang online scam, mag COD gid kita permi. Kag daw permi ka ginakulit. Ginadali ba lang amal, sige sir, mag-down ka na lang kay amo na ni last na ni. Para gid ni sa imo. So aware lang kita, pero may mga legit gid nga mga ano, for example, Shopee, Lazada na. Pero kung sa marketplace ka mag-order kag nagapangayo sang down payment, red flag na na. Basta maghatag ka down payment, red flag na gid na. Hindi gid ka mo mag-down anay. Kay nanamian mo ang product o nanamian ka sang naga-search ka, may baklon ka sa lakyan. Sir, i-reserve ko na ni sa imo, sir. Kay ano, basi maunahan ka bala sang iban, mag-down ka na lang anay. Oh, hindi ka mo anay magdali transact. Yes, wali lang naman diri ang punot dulo nila, kwarta lang. Kwarta lang. Vishing na, amugid ni ang nami-nami. Sino na naka-experience nga gintawagan sang bangko nga nagpakilala taga bangko? Hindi man koon nga bangko, kundi mga financial institution. Ang example namon dire, oh dito. Paano gali nabalaan sang nagatawag sa imo ang imo nga number? Kag nga nabalaan nila may account ka sa bangko. For example, BPI nagpakilala sa imo. Nga nakabalo sila ang mga scammers ang imo nga information. Diba? May na-raid kami sa Calabarzon ska ano siya, vishing hub. Parang ang obra nila, gapanawag lang sa ila sa mga may bank account. Tanan nga mga bank account. So, na-discover. Dugay man to ang amon nga surveillance. So, nadakpan namon sila. So, karon gin pamangkot namon. Nga, balaan ninyo ang amon mga information sa banko. Nga, hindi man taga financial institution ang nagatawag sa amon. Ah, di ba? Paano? Kay ako, ang bangko, wala man gatawag sa aton, di ba? Ay sir, kailangan mo mag-update. Kinanglan mo mag ang imo nga information, i-update. Kag nag-offer gid sila sang ano, sang cash nga convert. For example, sa credit card, sir, may points ka di convertible sa cash, 10,000. So, ikaw naman, gadasig gid ikaw nga mag-response dito sa nagatawag sa imo, nahatag mo ang karon ang pin code. Sir, may nag-text ako da sa imo. Eh, hatag di sa akon, sir, ang gin-text ko sa imo, kaya muna na ang imo nga pin para ma-convert naton sa cash ang imo nga reward or oo. So, hindi lang ni sa aton, gani, pwede man naton i-aware ni sa iban nga hindi mag-hatag sang information. So, paano nila nabalaan nga ang mga information naton nga mga ano nga may bangko kita nga amon eh. Sige, karon hambal eh, hambal ko kon niya. Naka-live ba kita? Sige, next. So, investment scam. Oh, base karon may nag may mga family member kita nga naghambal nga nag-invest sa paluwagan online. Usually dire, ang amon nga mga biktima dire is yung mga taga OFW. Tapos ang transaction nila through online lang kay sila sa ibang bansa. Tapos kinanglan mag-invest ko na sila para magdubli ang kita ng dadid sa pag ano, sa For example, 100,000 ang starting nila. Kay may i-offer sila nga investment, mga gasolinahan, mga business ko no, nga para mag-invest ka, may 10% nga kita ang imo nga ginhatag nga kwarta. So far, dire sa Iloilo, may mga cases naman. Pero ang mga suspect naton, hindi dire. Ang prone dire, ang mga taga probinsya. May isa kami nga kaso dito sa San Rafael, nag-invest siya sa 20,000. May nagapang-recruit. So sa mga remote area na kay abi nila, na pag once na maghatag sila dito sa kwarta, ang 20,000 nila sa isa kabulan, kikita ng 10%. So, first month, second month, third month, ginahatagan sila sang ilang kita kuno abe. So, for example, naghatag na sila sang 10,000, 20,000. End of the month, maghatag sila sa, na mahatagan sila sang kita nga 10,000. So, through online na, hindi nila kilala na. Pero may contract man sila nga ginapirmahan through online man. O, itong policy namon, amo ni ang amon nga aton nga kasunduan nga kada bulan end of the month magabaton ikaw sang 10,000 dito sa gininvest mo sa amon. So pila ang na-recruit dito daw? Siyempre kung ang kamag-anak mahambal ang kamag-anak. Ang mga relatives mabalaan nga ay nag-invest to siya kay nakahatag siya sang 10,000 nag 20,000 nagkumita ang kwarta niya. Te ang isa naman, gusto man mag-invest, so domino effect na siya. Indamo na siya ang nabiktima. So sa San Rafael, puro daw kamag-anak dito ang ilang. Amo to, nagkadto sila sa amon. Gin-identify namon ang lending company, ang investment company dito. Legit naman siya. May ara existing na kumpanya nga ginagamit lang. Yan yung mga, for example, isang company nga legit, kopyahon lang na sa mga scammer para na at least mag-invest ka dito sa ila. O karon, sang after sang third month, wala na, na-block na sila sa social media. So, good thing lang kay kung magpadala sila sang ilang initial nga kwarta dito para sa investment nila, may mga record sila kung sino ang gindepositohan nila. So, dito na kami masulod. Dito na masulod si cybercrime. So, clear gid siya nga, estafa. So, dira na masulod ang amon mga cyber warrant. So, pila sila ang nabiktima dito. May ara man nga ang isa ka family member daw gapang recruit lang. Upod man siya sa kasuhan naton. Kay hindi man to legal ang iyang pang ano. So kanugon sang kwarta nga gina-invest nila kag ginapangayudlayan nila para tani makabulig man. Pero amo gina ang gusto sa mga scammer. Yung naga ano kabla, naga gusto mo pang madagdagan ang kita mo. Na, muna. Sige, next. Ari naman, damo kami. Employment scam. So, amo na ang ginahambal nga ikaw pa ang mag-apply, ikaw pa ang maghatag sang kwarta. So, nga ang iban gaabot, ano, 50,000, 100,000. Sir, nag-apply lang naman ako online, abroad. May araman local. Sir, kay mahambal sila. Sir, deposit ka anay, di kay sa processing fee naton. Initial lang anay yan, 1,000. So, after sang 1,000, i-deposit mo sa amoning account, ang next mga deposit, iba naman ang account. Na. So, paano namon ma-identify itong account nga to? Apan na-identify na validate na namin ang account, hindi gali ga-exist ang tawo. Account lang siya, pero walang tawo. Walang tao. Hindi. Fake identity siya. For example, may isa ka banks, nag-open siya sang account. May ara kasi nga mga bank nga online pwede na mag-open ng account. So, gina-take advantage sang iban nga ma-ano, makapag-open sang hindi iba nga identity. So ang mga na-scam nga kwarta dito masulod. So upon validation sa ground nam sa ground, wala pala wala ga-exist ang amuna nga tawo. So paano naton makuha? Paano naton madakpan ang mga nagapang-scam sa aton? So hindi lang anay kon may mga so gina-aware lang nato no ang ano hindi lang ngunay para sa inyo base kon basic may mga kamag-anak kakilala household naton pwede naton siya kay base kon may kambalo bala ka mga tiga-apply online hindi gid anay mag i-verify gid anay kay do kadali na lang subong mag-apply ngita ka lang sa Facebook may ara pa naga-encourage siya aton kadto ka mo di sa Japan kadto ka mo di sa ibang nga country kay kon mag sweldo ka di 200,000 madali lang ikaw naman nainggan nyo ka i-message mo to karon ang page nga to karay aratakan sige i-message mo yung account na yon oh ngayon oh sige ganito sir tulungan kita kung paano kasi sir nandito lang ako 100,000 ang monthly dito Canada Australia ikaw naman ako for example naghanap ako ng trabaho online pero yung mga cruise ship. Kasi parang ang yung mga uniform personnel ngayon, cruise ship na nag-a-apply eh. May nagaingan nyo nga, oh, mag-resign na kayo kasi dito mas malakas, mas mataas, mas dako ang sweldo dire. So, ikaw, mag-message ka man dito sa nagaingan nyo sa imo online, kay pakitaan ka lang sa mga activity niya sa barko, kung ano ang iyang, ano, wala kagali kabalo nga ang account nga to, hindi na ano na, iba na ang na, nagagamit. Oh, nagapati ka man. Sige sir, amo ni mga requirements, submit ka lang sa akon sa mga IDs, sa mga clearances mo, pero wala ka kabalo. Ngayong mga ID nga ingin submit mo, himuan ka bank account. Oh, thank you ka. So, i-aware lang naton ang atot nga mga relatives o kung sino man, hindi gid anay magpadala through online sang mga information naton nga hindi mo man gid kakilala akong ka-close. For example, magkadto ka sa isa ka-institution, sir, picturean ko lang imo ID kay para nga may reference kami. Hindi lang kamo anay magpa-picture. Ako perme ako ginapangayuan. Bro, ko hindi pwede picturean. Ara lang information ko pero hindi mo pwede picturean ang ID ko. Kay ang ID amo na ginapangita sa mga institution niya para nga i-mag-go ang aton niya mga transaction. For example, sa financial institution, mobile bank, sa pag-open sa account, GCash, lahat, tanan, ID. So kung ikaw, bago mo lang makita sa internet o sa social media ang mga na kilala mo, maghingi sila ng information sa iyo, ay sige ma'am, send ko na lang ID ko. Ayan. Doon na papasok yung identity theft naton. Oh, kita, namian man kita mag-send kay para access lang, dali lang tayo na tamabudlayan, maghatag sang ID, sang information, picture na lang. Okay? Hindi kita na maghatag sa mga information through online. Again, next. So, love scam. So, sana kita, hindi kita mabiktima sang love scam. Pero ang love scam, abi, ano na siya, take time. Mga 1 year. Kung ikaw nalulungkot sa buhay, baka naghahanap ka, nagapangita ka sang mga ano online, nga abi mo tuod, tapos makita mga foreigner, na, pero hindi lang ni sa mga matatanda, ah. Sa mga bata students, sa mga college students, na kita na ninamon, may nangakomplain na dire. Ang bata nga diri sa school abi niya ang kachat niya it takes time hindi siya kaagad na mga 1 month lang yung makipag-chat kahit ang bata may ara man abi nga mga bata nga may kaya gid bala so sila na fall in love na sila didto sa foreigner nga abi nila foreigner gid ang ila kachat nagapadala na siya sang kwarta. So, kung kaysa, hindi lang kwarta ang iyang ginapadala, kasi fall in love na siya, kadto ka na sa room mo, di kaya maligo ka, dito na naman mag-start. Amo na ang love scam. hindi lang ni sa mga matatanda, kung kaysa all age na gid, all age na gid siya. Daw ginapa in love kagid nila bala, para nga kung may i-demand sila sa imo, hindi ka na gid makareklamo. Lalo na mga OFW naton, o oh, sige, kadto ka na dito, sa money, through online naman sa buong ang ano eh, ang transaction. Okay, next. Ano yun? Daw ka-interesting sa aton nga topic, no? Sige lang, may dali na laman eh. Okay. Na, amon eh, ang amon nga pinakadamo, ga-complain. Amon na nga nag-put up kami sa ang Boracay naman, may ara naman kami to opisina, pero gin-pull out ang amon nga mga personnel. Kay sa Boracay, pag nag-book ka lang online, abi mo, pag abot mo sa Boracay, mahigda ka na lang. So wala ka gali kabalo nga ang imong nga transaction online, fake gali, bugos. So mag-enjoy ka tani sa Boracay, o di kaya hindi lang sa Boracay, dito lang sa Iloilo City, o kaya sa ibang nga lugar. So kung ikaw mag-book sang kadtuan mo, dapat validate mo gid anay sa mga pages nila, kung sa yun nga ang ginahambal namon pag sa marketplace na kamo, o di kaya sa through Facebook ang transaction. Unless kung may history ka na na nagkadto ka mo dito physical, tapos ay ano account ninyo, tapos pero basta wag lang kamo mag-down, amo lang na. Usually abi sa bang automatic credit card na lang, o di kaya debit card ang pambayad eh. O paano yan pag nag-down ka na gamit ang credit card, o di kaya debit card? Siguraduhon lang gid anay. Kay himbis nga mag-enjoy ka sa imo mga bakasyon, usually gani dire may na ano kami travel abroad. So okay naman ang plane ticket nila, pag abot dito sa ilang na accommodation, decline pala sila. E di nagdoble ng gastos. Pagbalik nila, saka pala sila nag-complain, sir, na scam kami, sir, sa ibang bansa. Pero, sa ibang bansa ang accommodation, pero ang ginbaydan niya nga account, GCash. Oh. Buat silingon, taga-diri lang. Pero kung accommodation mo sa abroad, at saka ang bangko nga ginbaydan mo international, mabudlayan man kita. Kuha sang information, kay ang bangko sang imo nga ginpadalaan is international bank, other banks nga sa Gua. So paano naman an aton mabalaan ang information sa tong true coordination naman dito sa bangko sang sa ibang bansa? Oo. Subong nagamit sa Singapore ang kwarta mo nga gin-deposit Singapore bank. Paano naman naman na katol na naman ulo sang cybercrime? Paano naman naman makuha ang information sa mga other banks o international banks? So dira na naman na masulod ang amon niya, mutual legal assistance. So ang mag-istorya sina kami, makadto kami sa DOJ. Si DOJ makipag-coordinate man sa DOJ sang isa ka country. For example, basta membro lang siya sang sang ASEAN bala. Kung for example, sa ang usually na may isa kami kakaso nga sa ibang country, anong country ba 'yon? Nigeria, Nigerian kasi 'yon eh, yung nabiktima. Tapos ang kwarta niya dire siya sa Pilipinas, ang kwarta niya na ipadala niya dito. Naga-transaction siya, parang mga ano sila, businessman. Daw permi na siya ga-order, permi na siya ga-purchase. So may isa ka purchase nga wala nag-abot sa iya. So gin-complain niya sa amon. Nakita namon iban nga lugar kag iban nga bangko. So gin-try namon ang MLAT nga ginatawag, Mutual Legal Assistance, para ma-coordinate dito sa bangko nga to kun sino ang tag-iya sang bangko. Ang cybercrime gali, international siya. So hindi lang dire sa Pilipinas, pwede kita makipag-coordinate sa iban nga lugar. For example, may natabo nga cybercrime cases sa mga OFW naton sa iban nga country. So may cybercrime office ang bawat country para nga dito sila mag-complain. Hindi lang nga makapuli sila diri tapos mag-complain. So biskan diin, pwede sila mag-complain sang cybercrime cases.
4: Pagsakan.
5: Para yan, batian na mga kamerkado lang ato niya doon nga pagpathag. Ita ito niya Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Dalawang ito ito niya Police Regional Office Western Visayas. May countdown sa pilang mga scams nga nagatuhaw. Agabi yun, makaroon niya holiday season. At the same time, ay syempre maging awareness man sa atin una nga mga igmang ho, di ba yun, sa atin yung mga kamarkado, sa atin yung mga public markets, nga syempre din yung man niya ginuguran ay hindi man mauli sa kung mamba naton ay mga scammers or dahil ka rin niya mga opportunista. Di ba yun, sa mga dahil nga hotel accommodation na ang batang takaina, nga always make sure good nga lihiti mo kung inyong mga travel agency niya ginabook. At the same time, kung lihitimo to decoran niya establishment, ay basig panalig ka mo, nga okay yon, secured yon. Pero nga inyong mabay naton ay pag warang-warang, pero hatatagali pag-abot nyo sa inyong destinasyon, ay bukunta ita lihitimo aga kamo isa na biktima ito yung scams mga kamerkado. Aga, not only that mga kamerkado, no, kaya another nga ba natin ay instances nga kung sin ay decor nga scam ay nagtuhaw man. Kaya decor nga mga online scams. Kasi na, mention na nga ni itato niya Regional Anti-Cybercrime Unit 6. Nga, syempre, sa makaroon niya pang panyempo, ay mabo nga nag-order through online. So, dapat ay make sure ginaton nga doon nga dayang establishment or dayang online shop ay lihiti mo. Doon mga ginabaligya ka na. Kasi kung mag-abot kinyo, ay batot ah. Aga, syempre, sa pilauna ka mga reviews, baga, ito yung shop, ay always gininyong i-secure para makasigurado ka mga dong produkto ay lihiti mo, makabig naton, safe, aga, worth it, matinyong kwarta mga kamerkado ay base sa pag-abot, nagapanlig ka mo, ay barato, pero pag-abot agali, ay doyan ang bato or mga baby wipes lang buka manita baby wipes pero nga inyong gin-order kay mamba nato nga daw nag-uuso mandaya gabi yun makaroon niya holiday season mga kamerkado.
4: Pagsakan
5: agadong padumdom itaton niya Regional Anti-Cybercrime Unit ay always gate niya hindi ka mo magtao ito yung one-time password or one-time PIN una sa mga nagatawag kinyo dahil ka rin niya OTP aga hindi yun ka mo mag-send kung kanyo-kanyo ito dahil nga mga inyong mga ID kay posible rin yun nga gamiton sa identity theft mga kamerkado. Sa mga itang 13 minutos nung nagaligal sa oras ita alas 5, naka-standby man sa paghatod-gatod at pinakaulihing mga balita nagkainabo. Iya sa atin niya probinsya na klanata niya Kamerkado Patrol Reporter.
4: Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Pagsakan. Radyo Merkado. Live. Report.
5: Sa piyak ng linya, si Kamerkadong Mayor Joy de la Cruz Melgar sa imong natipon nga mga balita. Kamerkadong Mayor Joy, good morning!
7: Yes, karami na may daig niya agahon, ag may daig niya agahon man sa rin mga taga po mati sa rin karon nga merkado publiko kung Arvin. Iya kita sa mga natipo nato ng report.
5: Now blooming, good morning!
7: Yes, karamihan.
5: Faja blooming, good morning, ah!
7: Aba!
5: Aba!
7: Hi.
5: sige. Nagtaras-taras ka pagali?
7: Ha?
5: Ka, magaling blooming inya morning ay nag warang-warang ka pa sa mga municipal stations nato ne.
7: Roger on that na tanawag kita no sa karon nga tagsa-tagsa ka mga municipal station na rin sa ni first at second district dito sa probinsya Taklan. Darwin ang may mga nasandaran kita no nga mga
5: balita. Aba, no, wa ka na dos mo.
7: Pundihan.
5: Ha? Wa ka na dos mo.
7: Wa ko na dos mo. Wa man ako na dos mo. Wa ko nakatakong.
5: Aba. Ay, may nagkan kay mo. May nag pamuyot. May nakagawiran ka.
7: May hawiran ako. Ay, good morning, Ana. Una kay ano kay nang Mary Jane sa Tangalan Public Market.
5: Market day makaran ito. Nahutugat ka nanda kong ta.
7: sa Banot Tangalan, hi. Happy Market Day lang, no? Sa aranyong mga negosyante. Kama naman sa mga bolantero-bolantera nato, ang Chamber Arvin.
5: Sige. Ano yung nasandaran, una?
7: Araw ako nga nasandaran, no? Ng mga hingilis pundihan at ang karoon ni otoridad. Ano kita sa recurrent aksidente, upo na soft accident ng hingilis pundihan. Itatang karoon niya balate PNP. Balika hapon na alas 3:50, no? Rekarang akong orason. Motor o rekarang involbado na tumbagat agad ko, Dr. Arvin. So, na sa ating istorya ng polis kung balate PNP na tumbagat, ah, no? Rekarang driver nga, ah. Abi man akong nadanlog or may anak niya habungguan, negative kita, no? Basta natumba, sigon. Yun at arusabat karoon it polis. Natumba, imaw. Dr. Arvin, ang pag-abot ikot nag-respondi ka nga polis ka ba naman at ang kanya MDRMO Balete, Dr. Arvin, naging lapatan ito unang pagbuong, no, rin ka rin nga driver, ita motorcycle nga rin, ginasugit pa at imora sa Altavach, pero pag-abot ka rin sa may bahin at barangay Aranas, sa Banwa at Balete, imorahin na tumba, sana kang ginasakyan, nga motorcycle ang na-dislocate, no, so no, sa information na-dislocate, ano na karon nga wagang nga sa may ano ba sa may dalumit atong bukong-bukong sa may dapadapa nga dapit ka Arvin na dislocate ro na karon nga may tuan ayhan no karon nga na dislocate karon sa anak ko nga may wagang nga CK ka Arvin so imo ra gindaya na itang nga responding MDRMO Balete sa bahin ita private hospital iya sa ating karon nga may Banwa it kadibo ka man naman ro na karon nga damage sa anang motorsiklo minor no minor damage kabra Arvin ro kaya nga damage yan isa na kanyang motorsiklo samtang sa karon nga dugang pagid nga report about ro kaya mga nagwa video o kaya nga nga lagpasun sa oras ida rin kaya nga alas 10 sa gabi ging pangayuan ita rin kaya nga bulig no ita sang ka concerned citizen gaban ko kapit bagay gid ita rin kaya nga nga video o kaya nga kaya nga hindi masiguro magreklamo sa unahan nga barangay ay kapit bagay gid no ro kaya nga reklamo bagod nga ni isa na tangagan or bukod ni siguro at manami rulay ka lang nga limog it nga kanta ang rason nga nagpangayon it ari ka lang nga tabang or nasagagan
5: basi nalingaan nyo ta Hawaii
7: or migapsag
5: nalingaan nyo ta kami ka dumira dyan sa lang boses
7: may una ka ron may una mata baka kami man ako sa amon niya kapit bagay ka brevin na nagabidi okay kung manami mataro limog okay magkapang patugog mo kaya kung limog at anah ay magkawo tas ayos o tas sasakto brevin siguro pwede matang magreklamo ka
5: Mm. Gabi pa kung ilong aga sobrang sa oras aga may imo pa nga ginakasakuan pagkaaga ay syempre di ba ko naman ay konsiderasyon lang ba ang Mercadong Mary Joy?
7: Tama, pwede kayong karoon nga magreklamo kung Arvin ag may right na kita karoon nga mga kapitbagay nang nga magreklamo sa atin nga kapitbagay nga nasobrahan yun sa oras
5: hanagob yun
7: nagubugon, aga-aga gon, at hindi hapon ka pahuway, kapatulong na yung pangag, narurin ka nga nagkakanta sa video, okay nga na kapro Arvin. So, ging tawagan, at karoon niya bahay nita magkato PNP, pangod niya ni isa rin ka nga masangag ng video, okay, rin ka rara sa may bahay nita kabatanga,
5: abawa.
7: Sa Banwa, makato, kapro Arvin.
5: Oo.
7: Rurek ka lang ang matangag na video. Okay, aging respondihan na rin at karoon niya katapo ita makato PNP kay lagpasyon ang ito sa oras ito alas pangod ni alas 11. Sa alas 11 na tabo, rurek ka lang ang panawag ang pag-respondi ito at aron ka rin maturidad. Kaya may okasyon. May okasyon, wag idea rin ang history ng polis kung ano rin okasyon ka bro Arvin. Pero may okasyon at may video okay. Nagagpas sa oras alas 10. So, runa respondi ka raw, wang kita't idea kung yung pahinayan or undugun gid abi mana no rure ka lang video okay pero kung mahit eh okay lang matas mo kamo kamo sa makabati ko Pervin pero kung tampapaw taro imo karon nga limog imo karon nga volume sa imo karon nga mic hey naka ano naka 20 ko Pervin ay sobrahan yun masangag ta nga mayat soro yung gingit pundihan lagi nga ano lang gid tak na lang gid no ag siguro ging hinayan matana no agud tuloy ang ligaya mo tani wala man kamo magkanta basta mahina yung hindi ka mo maka ano maka abala no sa inyo kanya mga kapitbagay so do yun samtang karon nga dugang pagid nga report may remind ka lang nga ginapanawagan ato lang nga bulik Bravin basta kung sino man nung nakasayod, no, kung anyo rin ka nga baruto nga nga nakitaan, maliri ka rin sa post, it ating karon nga Pulo Barangay Council, it Barangay Pulo ni Washington, Kumar Arvin.
5: Kargado, Mary Joy.
7: Panawagan ka ra.
5: Latest info yata ka rin ay nakitaan yon or na-claim yun, Tagiya?
7: Na-claim na?
5: Hmm.
7: Ah, okay. Sige. Daw. Kaya nga nga nga nga nga na-claim. Ah, mabawagit nga bulig ro, social media. Baka
5: Barbie. Kaya sa pinakauling post, no, itato niya Barangay Pulo ni Washington Council. Pero dahil naduga kasi ganyan bang baruto, ay nabuo yun, ita Tag-iya, kamarkadong Mary Joy.
7: Mayroon man nga nabuo ni Tag-iya, kamarkadong Mary Joy. Ay, na yung pabahulit ang aning bulig, no, social media,
5: itong
7: i-post
5: niya, yes.
7: Okay. Sa dugang pagkakit niya report, may rayon ka rin sa wanted person na no, na-aresto sa atin karoon niya may bahin is Banua Itagalibo, particular ka sa may Barangay Andagaw. No, kahapon na mga tas na alauna, nakaruray ka rin nga pang oraso. Tapos nga ni Irreferat Akosado, sang 43 anyos nga residente, itari ka rin nga poblasyon Galibo. No, sa gahom, itagal nga warrant of arrest, nga gin pagguwa ita regional trial court assist divisional region kanibo ay may ano ra may criminal case number nga 18816 nga ra kabar Arvin kimura hay ano ging kasuan abit slight physical injury na ag may piyansa nga ging tagana ko korte nga 3 mil or 3000 pesos ay ro 3 mil nga ra kabar Arvin pwede ang mapiyansahan da na pwede kang outset media so sige naman nga naka guwa no ruray kar ako sa do nga ra ag nakapiyansa nga ni Mount Trismel kam Darwin 3 ar karon niya piyansa nga gintagana it natungdan kara niya korte sa so, dugang pagdi report sa ating pagpanawag yaman sa may second district na particular sa ating karon niya may bahin it Banua it Nabas no may atlaw information nga nabuo ni Captain niya Nabas sa PNP nga kahapon mga ala or aga-aga tagid sudyo ni mo sa October 1 kung Darwin ang ala una na ulit ka lang po rason ita rin karoon niya aga-aga rin karoon sa may border control kung Darwin ay may intercept nga rin ang mga baboy nga rin nga sakay sa rin karoon nga truck o truck nga rin may kargang 57 no ka mga baboy nga ra no ka Arvin ag hapon man no insigida man nga rure kada nga driver it truck ay gin ano mo ra gin kasuhan gin inquest imaw no sa rekaran nga kaso nga resistance and serious disobedience ka Arvin ay wait mga ano wait nagano ba wait rekaran tama nga proseso para kanya pagpasugod it rekaran nga baboy.

0: din adaton kang gina gina ano gina hagungan na kami na Irvin Agunia. Hindi man malugur atong kanyang mga hug racers na sa gihapon sa rekadang nga kaso it ASF. Kamara Irvin.
1: Sige.
0: Ag rupyan sa karaba ni kahapon din press na no, rekadang driver pero wa pa ita bitagana nga piyansa ro korte makarang agahan magabalik pa ito. Pero atong karon nga naba siya PNP at ang investigador Irvin Agud nga maanoon ma plastar gon kung pilaro piyansa nga iga tagana ita korte na no, kontra sa rekaran nga driver ita truck nga ra no, nga nagpasuwod ita rekaran nga mga baboy kun Irvin 57 ka mga baboy sakay ita rekaran nga truck.
1: Kay dong de nga kanya ano gin kaso kada kami kadong Mary Joy
0: so, sa kaso, driver according sa atin karon nga nabas PNP resistance and serious disobedience kun Irvin.
1: Ay, nagpagas pa sanda sa mga otoridad?
0: Nagpagas. Oo, roger on that. Kaya may makarang resistance. Ang nagpagas pa ana. No, rure ka rin nga driver nga rin itatrak sa ano. Tapos siguro nga, uba.
1: Ay, side man siguro sanda nga. Medyo bukon ni
0: hit.
1: Bukon ni legal. Ay, hindi ka mahadlok kung legal imo nga pamanaw.
0: Yes. Tama ang galing ka rin karo, Irvin. Hindi ka ting magpagagas ano, sa ating karoon ng otoridad kung legal. Hindi mo karoon niya daga.
1: Inunahan siguro ko ba? Inunahan ko ba?
0: Inunahan patbungan. So yun ay nagpagagas sa imaw na sa ating karoon niya otoridad. Pero sa gihapon ay hagagas mo sa gihapon imaw na kamara Irvin. Baliro nag-anabi ka rin nag-operate. Baliro nag-antay sa border control at ganyan second PMFT na kamara Irvin.
1: Provincial Mobile Force.
0: At ganyan nabas PNP.
1: Sige, okay. Kamara doon. Medyo may dugang ka pa. Ang
0: tiyan po, mauwan ba?
1: Mag-uwan to na?
0: Nag-uwan. Sa ating nga area of responsibility, kamara Irvin, mauwan.
1: Ah ba? E paalin doon, mabasa tayo mo nga white niya itong sapatos.
0: Wow, white. May matangan ni kahapon, ara ako niya, nima akong ginapan ni Bangat, kaya ginyabahan ko pag siya gabi, ira ako ni sapatos. Kaya kahapon, aga ako ni Juan, paano makamagmaga. I think, yan ay nagmagamat, ara ako ni sapatos, kabra Irvin.
1: At tapos makaray.
0: Ataw natin sa ato niya performance.
1: Basi, hipotikan. Hipotikan. Higapukan.
0: Higapukan. Oo, nagmagamat, ay mga sa kaguit, ginoo, kabra Irvin, ay nagmagamat. Punta sa kaguit, ginoo, magda ogro maga-perform.
1: Ay, syempre, may balatong kami ron.
0: Bakal ko mag-pizza. Basi kami ka ng ninyel. Sige.
1: Sige, okay. Mga namerit. Good so, luck lang.
0: Oo. Thank you, Gita Marvin. For the win.
1: Aba.
0: For the gold. Basi mga awat, aratan niya mga kamarkada na hamat maghinambat at mga makara for the win, for the gold. Basta, masairan niyo ron sa mga masulong niyo. Sige, Kamer Irvin. Sige, Kamer Irvin. So, wish me luck. Wow. Wish us luck.
1: Yes.
0: Nga, hindi makubaan.
1: Oo. Oh, di, di mo naatdungan. Di mo persadigulat.
0: Yes. So, ay, good morning sa uman, no, sa ating mga taga-aklan na PIO.
1: Yes.
0: No, sa ating kanya, sa mga taga-kampo, Kamer Irvin, ay may tayo niya agakon. Ag, bago kita magtakot na sa ating karoon nga balita, sa ating report, gina-greet to Gid. It happy, happy birthday. No, ro akong karoon niya amiga. Ro akong karoon niya
1: soot.
0: Kasangga. Wow.
1: Ah, taga-Boracay.
0: Okay, ano kay...
1: sa Boracay.
0: No, nagpagawag sa ating istasyon. Ay, kay ano lang
1: yes, kamer karoon
0: nina Carol Zambrona.
1: Kay yes, friend mo.
0: Kay yes friend ano ina Carol Zambrona nga naga celebrar sa anak karon nga birthday agbongga pa man anak ang celebration ito sa Iloilo ra. Ito yung celebrate sa Iloilo ka man Irvin sa anak karon nga birthday. So sa umanapi happy birthday day no agya do na i-replay ko rahi ka pa bati una ron sana lang.
1: Okay. So happy birthday man kay
0: Timong
1: yes friend kay Ma'am Ina.
0: Yes friend ina Carol Zambrona. Okay. So, rin ang karang report, Kamer Irvin, mag-editar niya may area of responsibility para sa programang Bagsakan na kuman si Kamerkado Mary Joy de la Cruz Malgar. Ito Radyo Mercado Aplon, ang boss sa puso ng bayan.
2: Radyo Mercado, live report. Mga pinakahuling pangyayari sa ating bayan at lalawigan. Bagsakan.
1: Sama din sa report ni Kamerkado nga Mary Joy de la Cruz Malgar. Sa pila ka rin ka mga balita. Nagkainabo iya sa atin niya.

0: Provincia Itaclan. Ang nakatanim sa oras, ngayon na kita 29 minutos rong nakaligad sa oras ita alas 6. Program pa natin niya mga balita. Doon ato man nga Land Transportation Office 6 ay ginasugid niya, dinekaran niya operasyon sa stricto nga pagpatuman, itekaran niya paggamit it mga bukon ito autorisado aga peke nga plaka ay nag-umpisa gon makaroon niya bugan ita Oktubre. So, suno kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaw Jose Despan II, rayang mando ay magaling sa LTO Central Office. Magaling pa kabugan ita Setyembre. Aga, may kapin man sa sangbugan. Talong ginpatigay ng dang information dissemination para sa mga motorista. Aga, syempre, mabanaton ay matawan pa ita ligwa. Kana dagan datan yung mga motorista ya makabuo it nagakaigo ng authorization gabigon sa mga nagagamit it improvised plates mga kamerkado. So sa mga nagagabag ay mag-aabot sa 5,000 pesos rong penalidad nga kung sa sino man rong madakpan nga magagapas sa dekron niya mando mga kamerkado. Aga, sunod man sa ato niya L26, tanan niya district offices, iya sa ato niya Western Visayas, sa Kipo, na daywang ka district office, iya sa ato niya may Banwait Kalibo, aga sa Banwait Ibahay, ay nag-proseso gawin man, ito ay karoon niya authorization. Aga, ginapabutsag man ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaw Jose Dospan II sa mga gustong magbuoy, it dekaron niya it andang replacement plate o kung dekaron niya plakang pang replace ay pwede namang mag-adto sa nakaroon niyo mga tatapan agad niya mabuligyan sanda sa pag-locate sa kung sasain pwede makakuha gabin it mga green plates nga graplayan it dekaron nga replacement mga kamerkado.
1: Pagsakan.
0: May nangita nga 31 minutos or 32 minutos rong nakaligal sa oras ita alas 6. Daw gapon kita mga merkado sa tunyo oras sa pagpangalagad. Makaroon niya Biyernes nga edisyon ita programa nga Bagsakan. Wala sa atin yung mga kaigmang huran, dako lagi niya pagpasayamat sa atin yung mga igmang hod niya nag-ibakaton. Gabi yun sa atin yung mga public markets niya sa ating probinsya Itaclan. Na sa atin yung may Altabas Public Market, Banga Public Market, Madalag Public Market, Aglibacaw Public Market sa atin yung may First District. Sa atin yung may Segundo Distrito, na sa atin yung may Malinaw Public Market, Leso Public Market, Numansha Public Market, Makato Public Market, Tangalan Public Market, Nabas Public Market, aga Borwanga Public Market. Sa atin man yung may ibang hod, nga iba ka atin pinagi sa atin yung mga social media accounts, ita Radyo Mercado Aklat. Sa atin yung Facebook page, aga YouTube channel. So ibilang nyo kami sa pinapanaman ka mga news and public press program, ita Radyo Mercado Aklat. Naikaibahan naton sa ato niya pagpayag makaroon niya agahon sa naiyakamerkado nga Mary Joy de la Cruz Melgar sa ato niya pila ka mga pulisa reports. Ag na yung partner man naton sa technical side si kamerkado nga Geranio Misina. So malangita nga magalibati mga kamerkado sa mga lesson pa nga News and Public Press Program it Radyo Mercado Aklat. Sa man para sa programang Bagsakan, ako man si Kamerkadong Arvin Rampe ng Radyo Mercado Aklan, ang boses sa puso ng bayan.
2: Kag inyo nabatian ang programang Bagsakan, tubtubuas, madamo ginyo salamat. Tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of

0: Hi, ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generate income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hi, madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon it system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daanang lasa at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami benefit sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto niyo bang marinig at makita ang brand niyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Dance with that groove, all you got to do is move.

0: Pamatian naton, Rotestimonia it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na akong inom, nagbalik siya.

0: kong gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Tanghalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drugstore. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drugstore. Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala, mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala, mapatihan kag masaligan o kung hindi. Parehas ang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala, kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala, himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Banga, Aklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka kon ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mao sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkape kat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami man daanang lasa, at manami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yun kamuhay. Wat madula at namin kinipikto sa itong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drugstore, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: nga kamaturan. Balita nga masaligan. Radyo Mercado. Balita Subong. Mga dulong sa inyo sang nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal, international, sports, business, showbiz kag trendy. Yari ang inyong news team.
1: Ora sa Radyo Mercado Clan, alas 6:53.

0: Marad nga gawin na klon. Good morning, Western Visayas. Welcome sa pagpangalangan ng programang Radyo Mercado Balita sa umaga. At lo kita magkaroon ito, Biyernes. So, thanks God, it's Friday. Pecha dosyo sa buwan, it's Oktubre, 2026. Tagang one kontakan na. October 2, 2026, mga kamerkado. Siyempre, kami yung tagapagbalita ko si kamerkado Charlene Malaloy on Veray.
1: Aga, kamerkadong RB na Rompe.
0: Para sa kapangunan natin, kanyang balita, at kinyot More Power Probiotic Air in 1 Coffee Mix. Karing yung Facebook page, ang YouTube channel ng Radyo Mercado Aklan, headline balita lokal. Nung adlaw ng libre ang ICT skills training, ginturo sa mga akanon.
1: LTO Calibo District Office, magahiwat itmatikang agad matap na refixing activities.
0: Sa aron nga balitang regional, mga napektuhan at RSSI infection sa Rojas Capiz, nagbaton ka rin emergency cash assistance.
1: Iloilo Province, ginatinguan niya magbutang it mental health services sa tagsag ka mga rural health units.
0: Sa aron nga balitang nasyonal, Basta Duterte ginkumpirma nga may 19 kontrata si Vice President Sara sa Davao City LGU.
1: National Bureau of Investigation ginapatawag Sanday Velasco, Sara Duterte at Congressman Paolo Duterte iwakod sa aligasyon ni Gracioso.
0: Sa araw nga balita international, OpenAI ginkansilaro pagpagawa GPT 6.1 Astra bangod karon sa safety concerns.
1: South Korea ginakusahan rin North Korea nga nagtanong mitbomba sa demilitarized zone.
0: Tara niya showbiz balita, last one, Laughing Philippines. Official nga magabalik para karon sa bagong season.
1: And sa ating balita sa patag, itinampang NBA legend Dwayne Wade nakatara nga magbisita sa Pilipinas.
0: Samta sa aron yung trending balita, mami, nga naghirit it apo, sana kayo nga nga nagka-baby sa edad nga 45 years old.
1: Ag sa aron balita nga negosyo, DA, temporaryong ginban o pag-import it back kahalin sa UK bangod sa mad cow disease.
0: Alas 6:46, sa ilog na sa detalye at balita lokal, nag-iwati tatlong adlaw ng ICT skills training para sa mga napili Akano, Department of Information and Communications Technology kung DICT, Auckland Office, kung nagtaliwan ka rin yung Domingo. Kaya aktibidad, ginturo, rung mga kaagam, angot ka rin sa digital skills. Kapareho at Google AI Productivity Tools, Office Productivity Tools, Data Analysis Essentials, Introduction to Canva. Naging madalagag on marayang tibidal pinaagikan sa pagparikasog. Sa Career Plus Academy, DICT Aklan, ng Public Employment Services Office sa Conpeso. Sa piyak ng bahin, ginpaabot mana ni Mr. Chen Mardin Maigir ng Labor and Employment Officer at Peso Calibo sa mga nag-attender ng mag-improvar para na kanya digital skills, pagtrabaho at makabulig sa ginaservisyuhang komunidad.
1: Magihiwat manit matikang Roland Transportation Office sa kana LTO Calibo District Office agad matap na nariligaling nga ubrahon sa pagbuo it lasensya. Kaya kasunod it natabong pagkadakop sa 57 anyos nga babae sa Banoy Calibo bawat sa pagpalsipika it dokumento kung pag-produce it a driver's license nga wanagaagi sa tamang proseso. Sa giniwat nga press conference ginpayag ni LTO Chief Andrea Marlon Bellis it LTO Calibo nga unahon ni nanda itatap na tagatapan rupag disiplina sa mga empleyado bababa siguro nita fixing activities nga matabo kung wet empleyado nga nagabaton ag nakipagsabwatan pag striktuhan man ag may una sigon nga mga administrative sanctions kung may makita mga empleyado nga nakikipagsabwatan sa mga fixers. Dugang pa ni Belles, hindi dapat raya palampason bawad rin kaguoy herong mga nakabuo ita lisensya nga nagabayad it mabaho. Dito mo si Gunner Drive license apang pag-abot sa oras ita renewal ay hindi makarenew bangod kinahanggan makapabiometrics pa sa district office kung si Ginburo lisensya. Pahayag pa at LTO chip nga maghiwat imaut meeting sa mga empleyado agad mapabasko guro anti-fixing activities.
0: Alas 6:58, sailo kita sa detalye at balitang regional. Nagbato ng emergency cash transfer o kan ECRA aid ng mga napektuhan karot lakang mga local farmers, land owners, agricultural workers at red stripe soft scale insect o kan RSSI infestation sa President Rojas Capiz. Galing karon sa DSWD Region 6. Mismo si DSWD Secretary Rex Cachalliaro nag-inspeksyon at isang adlaw ang distribusyon sa 2014 ka mga eligible nga beneficiaryo sa President Rojas Capiz. Sa Idawit ECD program, kada eligible recipient ay nagbaton itig 10,325 nga cash assistance. Pero financial assistance distribution ay nagaserbi nga bulig at nasyonal nga gobyerno sa mga local agricultural communities nga apektado karon at RS Azonion.
1: Ginagusto man makaroon ita Iloilo Province nga magbatangit mental health ag psychosocial services sa tagsing ka rural health unit sa mga kabanuhanan at probinsya. Sa agin patagyan nga PERS Unilab Foundation Executive Forum sa Pasay City ko Setyembre 28. Ginpahayag ni Iloilo Governor Arthur Depensor Jr. nga ginatrabaho ninda nga ma-accredit o mga RHU sa pagtat mental health package pinaagi sa Philippine Health Insurance Corporation na Contil Health. Rayagod maging priority man o mental health aga psychosocial intervention sa dagom ita RA11223 o universal healthcare kung sin tuyo karang amin accessible barato ag di kalidad ro serbisyo medikal sa mga Pilipino. Raya pagdusan depensor sa sambitang mga serbisyo sa Dabano sa Iloilo Province ay kabahin ito ng inisiyatibo nga Program for Resilience of Iloilo in Mind and Emotion o kung prime nga sa psychosocial support program nga unang ginunsal ko 2020 sa dagom ita provincial Social Welfare and Development Office Akon PSWDO.
0: Impunto alas 7 oras na ron sa Radyo Mercado Aklan. Sa ilo kita ka sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Gin-confirma ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga may 19 ka mga transaksyon ro LGU GenCorp Industries Incorporated nga ginlista ita na kanya manghod nga si Vice President Sara Duterte bilang negosyo sa anakaranya statements of assets, liabilities and network o consul ana. Mas mabo paraya sa 15 nga ginasugid isang katestigo maghaling kanya sa Philippine Government Electronic Procurement System kan PILCHIPS sa impeachment trial it Vice Presidente. Kumartes, tumistigo si Mayor Duterte bilang hostile witness. Hanungod karon sa kontratang ginsugod in Davao City sa GenCorp na nagabalor at 35 million pesos. Naunagod niya ginasugin nga gindeklara at Vice Presidente o anak kanyang Sol Ann para kasadagod 2024 at 2005 na may anak karon niya shares sa GenCorp na ginapaathag at prosecution niya sang kapagbayolara sa laying nagabawoy sa mamatagas ng opisyal at ehekutibo na magsugod sa bisan ano karon niya negosyo. Base sa testimonya ni Mayor Duterte, ginsugid na nga may 13 sa 19 nga kontrata rong kong nakompleto ngon itbayad samta nagapadayon man rong nabilin pang anoma. Inako man ni Duterte nga uwa na personal nga ginatanaw ang corporate documents at GenCorp. Agin kumpirma nga rong kumpanya rong naging sole bidder sa mga food and catering services contracts sa LGU Davao. Nangawa man si Senator Judge Sherwin Gatchalian kung haman GenCorp gidlang nung nagabit samtang maabo man siguro supplier ng interesado sa food at catering. Kason kayo ni Mayor Duterte, nung GenCorp gidlang rong kwalipikado ang nagasunod karon sa tanan nga requirements. Sa anong testimonya ginako man ni Mayor Duterte nga kasosyo na nasa negosyo ng amigo at anang tatay nga si dating Pangulo Rodrigo Duterte nga si Jaime Cruz San Rosambilog sa Incorporator at GenCorp. Si Cruz ay gin-assign ni dating presidente bilang ka rin special envoy sa China.
2: Balitang National!
1: Official man niya, ginapatawagit National Bureau of Investigation ng kanyang NBI sa naidating House Speaker Lord Alan Velasco ang asawang si Rowena Velasco sa Oktubre 5 para mag-explikar ang sa pahigit ng dating Security Chief nga si Rodolfo Gracioso. Inimbitahan sa Vice President Sara Duterte ang Congressman Paulo Duterte para man magtawit na pahayag sa nasambit niya legasyon. Tikangit ginimong investigasyon ng NBI sa mga seryosong akusasyon ni Gracioso kontra sa nasambitang mga opisyal.
0: Samtang sa araman kayong mga balita sa Guwayat Nasyon. Kinkansilay kumpanya nga OpenAI aeroplano kanyang pagpag-uwi GPT 6.1 Astra sa sangka bagong artificial intelligence na nakataga ng idun sa makaringot ng Oktubre matapos ng warayan na abot o safety alignment standards at kumpanya sa internal testing. Pero sa OpenAI Head of Safety Systems, Sachi Chain, kinahangan na nandang istudyuhan at mayanda. Agad nga siguraduhon nga maprotektahan ng mga users. Dugang pagkalagyan ni Port Manit, kumpanya nga na-discovery nandang arong GPT 6.1 Astra ay may mataas ko nga deceptive behavior kumpara sa naunang modelo. Kaya nga nasabit nga tikaang ay matapos sa pilang insidente kung mga nagtaliwan niya buga niya na-discovery nanda sa experimental AI systems. Robocon at authorizadong aksyon ang sarang nga magbuo it internet access ag iba pa. At masiguro mga open AI nga magabilog sanda at masugod nga safety case sagod niya ipadayon rupilang frontier AI training runs sagod niya masairan ag maaksyonan ropagag at artificial intelligence.
2: Balitang International.
1: Ginapahayag ita South Korean military nga dapat magpangayat pasan sa North Korea bawat sa pagsabog it landmine o kin bomba sa demilitarized zone o kin DMZ sa buffer zone sa separatong nga daga separar sa Daewang Korea. So na sa South Korean military rayang ginubra it nuclear ay isang kaklaro nga pagabag sa pilang dekadang ceasefire. Gin pamalibaran man it nuclear aligasyon ita South Korea ag ginexplikar nga wasan day ita basihan sa nasambit nga aligasyon. Ginaklaro man ni Kim Jong Kim Yu-jung manghulit North Korean leader nga si Kim Jong-un nga pwedeng magpadayon ro akusasyon kung pwede raya magrason it panibagong tensyon sa tunga it Daewang Korea.
2: Balitang International.
0: Tarakang balitang showbiz.
2: Balitang showbiz.
0: Opisyal yun yung gina-anunsya at Prime Video PH yung pagbalik karon ag Koropecha at premiere para sa madason ko niya season at sikat nga comedy reality show nga Lola o kan Last One Laughing Philippines. Matapos madayagoon ka ng unang season, ikapasundaya guman at Philippine edition na pagkadaghon gihapon ni Uncovable Vice ganda bilang host. Magaiba man sa kabagong linya at napugo karon ka mga komedyante nga Sanday Long Mihia, Epekizana, Candy Pangilinan, Ethel Buba, Pu, Donna Cariaga, Cherry Solomon, Esnir, James Coraan, Ag Charota. So, kanyang advice ganda pa ni bagong taste sa makita ni mga viewers na maganda at funny ang may halo karong seryosong mga puksaan. Mag-opisaro pag-stream ka na sa Oktubre at 30 sa Prime Video sa Pilipinas. Kama naman sa Kapin sa 240 ka mga nasyon sa buong bugos nga kalibutan.
2: Balitang Showbiz.
1: Agsa naman niya balita sa padag itay nampang nakatayana niya bumisita sa Pilipinas dong NBA legend niya si Dwayne Wade. Pag-iwato na sa Oktubre 13 sa 14 sa Sangyak Fan Fest sa Bonifacio Global City sa Taguig. Pwede makita nit mga fans sa rupilang aktividad, kapalit basketball challenges, way of Wade experiences at iba pa. Kibahan man ni Wade rin ang kilayang basketball trainer niya si Chris Johnson yung matay ta training sa mga palarong pamasa basketball champion sa pag-ubra ita sangka exclusive session nga nakafocus sa skills, preparation, mindset, leadership ag pila pang technique haling kay Wade. Ginauman manit mga basketball fans sa coaches sa nasyon nga maabot sandang matudan sa NBA legend. Si Wade nakilaya bilang sambilog sa mga pinakamayad nga shooting guards sa kasaysayan at NBA kung siin hagiratawag pa yung mga flash bawat sarang dasig ibang atake sa basketball league.
2: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Samtang sa rin kanya trending balita, unexpected blessing, Rona Baton at Sangka Mami sa Pampanga Bangot. Imbis! Roana karon niya na pangayo nga po magaling sa nang unga, ay si Mami mismo ro nagtupad ka na. Sino kay Mami, sana kanya edad yung 45 years old din nasairan na nga may ginadaga patagali imaw nga unexpected baby. Nasyak pagin siguro ano kanya asawa, agdaywang ka mga unga nga puros babayi. Irit pa ng unga, hindi kung sanda ma-pressure nga matawan ni Tapuro na kanyang parents. Ang na-excite sanda bangod bago guman sanda nga brother nga pag-aalagaan. Nagpaabot man at pag-congratulate sa mga netizens kay Mami. Ang sabilo ko niya pamilya nga sa makaroon ng kapadayon o pag-payaga. At mga positibong komento sa nasambit nga trending nga istorya.
1: Ang sa naman niya pinawang balita sa ating balita nga negosyo. Temporaryong ginban ni Department of Agriculture kung DA ito pag-import ng live cattle, beef products, ipang animal proteins ngayon sa cattle ng halin sa United Kingdom bago sa kasit mad cow disease o kung babay na spongiform encephalopathy o kung BSE sa North Ayrshire na Scotland. Salamat ito, Department Circular No. 50 ginasuswende ito DA ito pag-proseso aga pag-issue ito sanitary aga phytosanitary import clearances para sa sambit niya produkto. Ginamandaan man ita veterinary quarantine officers nga magpatigay at masugot nga inspeksyon sa mga magasugot nga shipment. Katiganit man yung likuan o posibleng payag sa ikaing gawas at mga manugbaka sa Pilipinas.
0: May Jasmine na to siya nakataliwaro oras ng alasyari sa agahon ng inyong napatian na bilang ng kaugdan ni Radyo Mercado Balitis sa umaga. Makagina kanya Lloyd Biernes, Thanks God It's Friday, October 2, 2026. At sa bulikato niya technical, Reportorial Newsroom Mag Research Department ng Kibanius ng Merasado, Sarlene Malaloyon Viraya.
1: Ang kamagalang Arvin Rompe ng Radyo Mercado. Kalan ang boses sa puso ng bayan.
3: Inyo na batian ang Radyo Mercado. Balita subong! Balita nga kamatuuran. Balita nga masaligan.

Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: ako si Kia Rodrigora from Pangaaklan. Subscriber ako is Kalibo Cable for almost 3 years na. Nasairan ko ro Kalibo Cable sa ako niyan yung mga friendship na recommendation. Nakakabulig ka ko ro Kalibo Cable, especially sa ako niya small business. So nakabulig din mo sa ako niya pag generated income. So ako niya nagustuhan sa Kalibo Cable, hay madasig do serbisyo. Bihira lang magkaroon is system downtime. So reliable gid imaw.
1: Ano baro imong ginahugat? Magpatakod yon at internet sa Kalibo Cable. Tawagi kami sa 268-8101, 268-8102, or 268-8103.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camanse Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog at ding sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak ba na kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang nami kinipikto sa tunggawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: All you got to do is move.
5: Mga negosyante, gusto nyo bang marinig at makita ang brand nyo where someone really listens? Radyo Mercado is the only digital radio that you can hear in local markets habang namimili ang tao araw-araw. Sa Radyo Mercado, mas malawak ang reach. Sa Radyo Mercado, mas lokal ang connection. Sa Radyo Mercado, mas diretso sa mga consumers. Kaya mag-advertise na sa Radyo Mercado Iloilo, Radyo Mercado Capiz, at Radyo Mercado Aklan. Message our Facebook page today or contact us at 0917-144-0259 and let your business be heard where the market moves. Radyo Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagtawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yun kamuhay. Wat madula at marami benefit sa tunggawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Bilyones Store, Makato Public Market. Antonino's Drugstore, Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Pook, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Real, oh no, fuck it.
3: Ikaw bala mahilig mag-scroll o kung magbasa sa articles sa social media? Artificial intelligence bala ini o kung hindi? Ano ang fake news? Ang fake news, amo ang mga impormasyon na hindi matuod. Ini ang mga impormasyon nga fabricated o kung ginamanipulate. Aton ibaloon kung paano ini malikawan. Una, ibaloon kung diin nagalin ang source. Verify naton ang sources. Ini bala mapatihan kag masaligan o kung hindi. Pareho sang mga trusted media outlets. Ikadua, ibaloon man naton kung sino ang writer. Kung ang author sini, ini bala kilala nga journalist, aton i-check ang background sini. Kung bala himo-himo lang ang ngalan. Ikatatlo, aton man tanawon ang petsa. Kaangay sang pagkaon, ang impormasyon may ara man sang expiration date. Dapat ini insakto upon naka-up to date. Ikaapat, i-check ang mga lalagway upon video. Inibala artificial intelligence upon hindi. Ikalima, pamangkota ang imo kaugalingon. Kung inibala, matuod upon hindi. Importante nga pahanundo mga kamerkado. Mangin critical kita sa mga impormasyon nga aton makita online. Ang ini nga pahanundo, nagikan sa Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.
4: Ito ang Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan. Lahat ay makikita sa merkado. Sariwang gulay, prutas, karne at isda, mga damit, sapatos at iba pa. Pero pagdating sa radio, iisa lang ang pinakikinggan. Radio Mercado, ang boses sa puso ng bayan.

0: Rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinubog ta ako adlaw-adlaw tungod wag ta ako it power baga nga sa akong ngawas medyo latang gulay ta ako pirmi adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron hay gininom paghapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog kita at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mabakal sa mga masunod: Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

merkado. Madamog ka bala sa mga palamangkutanon na hanuhod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang? Luyag mo bala sa klaro nga impormasyon kag giya? Tutok na kag magpamati sa programang Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan ng mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto ng mga personalidad para sa imo kasanagan. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servant.

0: Maayong aga, Clan. Good morning, Western Visayas. Good morning, world. Hasta sa DN Lab po ta atong pagpalagad. Serbisyo publiko subong aga. Adlaw kita sa Biyernes, mga kamerkado. Thanks God, it's Friday. October 2, 2026. Kag makaupon niya until 9 in the morning. Si kamerkado Sarlene Malaloy on Viray.
1: Kag kamerkadong RB na Arompe. So good morning, partner.
0: Yes, partner. Good morning.
1: Kag syempre, dira sa ato niya mga kamerkado nga masusako subong nga pang orason sa ato niya mga public markets. Labi na sa may mga market day kada adlaw sa nga Biyernes. Tani, puno na ang inyo balanan.
0: Oh, sana all puno. Alis ako busog.
1: Aba, puno ang iya bagus-bus.
0: Bagus-busun. At least ako puno. Ah, puno. Busog galing.
1: 9 months pa namang puno.
0: 9 months pa puno. Well, mga kamerkado, na subong nga aga, i-share man ato sa inyo, no? Aton nga pag-imbukada. Ang Regional Science Technology Week nga gin-held, no? First time mag-held dere sa aton nga provincias ng Aklan. Ano mga madamo nga mga innovations, partner, actually, as yes. We have observed, no, kahapon dito sa ABL Sports and Cultural Complex. Madamo to nga mga exhibitors, madamo to yung mga again, exhibit, ginpakita, like the textile, the robotics, ang tanan ng mga innovations, no, from different part of Western Visayas, hindi lang sa Aklan, no, yes. Mga kamerkado. Kung may ara itong mga from Iloilo, Capiz, di ba? Ay, Negros.
1: Nagka-partner man ang pila natin ka mga state universities, yeah, and colleges diri sa Western Visayas sa ilaman mga innovation or teknolohiya nga syempre mahabagin natin nga makabulig sa ato nga komunidad kung pagpasangkaron pagid ang ibalo kag syempre suportaran sa ngaton sininga gobyerno kamerkado nga Sarlene.
0: Yes, oo, kay mas kahapon bisita gid naton no ari gid si DOSC Secretary Renato Solidum, present man of course ang aton nga regional director kay Engineer Rowan Helonga, kagang iban pagid naton no nga mga partners no diri sa probinsya sang Aklan. Imagine the Regional Science Technology Week gidabi ano ka merkadong Arvin. It's the time where we showcase no? Ang tanan nga mga innovations nga from food, textiles, robotics, tanan-tanan. Tanan-tanan kag as well as daw ginakuha na nato no, gina-inculcate na nato sa aton nga mga kamerkado the use of AI kamerkado, yes. RV. How useful it is.
1: Kung paano gamiton sa insakto kamerkado nga Sarlene. Kay syempre ang tanan man yung mga teknolohiya, may ara man niya mga pros and cons, pero syempre nagahambal natin nagadamo lang ang cons kung bukon sa hindi manami ang imo sining paggamit kamerkado nga sa inyo. Hindi insakto ang imo nga paggamit kamerkado.
0: Correct. So actually no, based sa ako lang man inong opinion kamerkadong Arvin, this is just my POV lang naman. AI actually talaga mas kwan siya. Helpful siya no sa aton. Even here sa media industry as a journalist no. It can help you plot your story as a writer no nga may ara na nga pwede magbulig sa imo transcribe. Pero at the end of the day, mga kamerkado, let's bear in our minds nga kita man niya gihapon, no? Ang ga-desisyon, no? The verdict is in us, yes. Mga kamerkado. Do not just rely nga, ay, okay, we have AI or AI generated me this byproduct, for example.
1: Okay na ni.
0: O, pwede na ni. Ginimo na ni AI.
1: Yes.
0: Mas alam
1: confident
0: pa.
1: Confident ako sa iya nga hinimuan.
0: O, mas maalam pa yan sa akin si AI. No, we don't need to rely with that mindset, no, mga kamerkado. Yes, AI help you with your works, pero kinahanglan mo managihapon siya i-review, kinahanglan na gid nga may ara human intervention nga ginatawag. Dapat mo na dumdumo na to niya perme.
1: Though ang endpoint, kamerkadong Sarlene, is ang AI is isa ka tulang. Kag hindi ka dapat, yes, magdepende. Tananin mo nga hilimuon isa not hindi ka mag-rely,
0: yeah,
1: sa iyang
0: exactly
1: kapasidad. Kasi syempre, though isa ka ka-lame, kung mag-rely ka, kag syempre, gamiton mo man ang imo sininga ikasarang organization. Not only nga, not all the time, rather isa i-rely
0: AI
1: mo.
0: Oh, yung
1: perme. Kay,
0: syempre, kasi kailangan na AI, kung nalang yung manahibo sini, no?
1: Pero,
0: no,
1: may araga itong mga kapaltahan. Kaya syempre, in the terms of the technology, not all is perfect, kamerkadong Sarlene.
0: And it was only invented by, yes, humans, man. And we know humans makes mistakes din, no, mga kamerkado. So, alam mo, in a traditional way, gani, no, sa mga paghimo, no, sa mga inventions and everything, kamerkadong Arvin, na dapat gani madamo kita, no? Kumbaga sa ano, two minds are better than one, di ba? May alam kita yung ginatawag sa among sinanga. Kung ginobra ko, need ko pa ya ipa-check sa iban. Need ko pa ya ipa-verify kung ayhan ka may gadong Arvin, tama man ni, no? For you, okay man, ini nga item ko, ini nga news ko. So, we need to kawan, no, mga kamerkado. Think of it, nga mo to ni si Lin Kamerkadong Arvin, si AI is just a tool. Diba? Ginagamit lang naton siya. Hindi! Para i-replace ang bugos naton nga trabaho. Kag in the future, pasi i-replace na lang kita ni AI. Kay ikaw, wala ka na to yung ani. Wala ka na to yung trabaho. Kaya nagkatrabaho na for you si AI. Diba? So make sure nga ara ka payagi hapon. And don't just wait, no, mga kamerkado, nga i-replace na lang kita sang AI. Dahil nagiging tamad na kita. Diba?
1: Nagiging dependent na kita.
0: Dependent na
1: sa
0: kay
1: mga
0: AI.
1: Artificial intelligence or technologies, kamerkado. Sarlene.